0: yako mbuya.
1: Chingonongono njako leka silira janzako. Mbuya nyimbu ikulonga bintu bizinji. Anangwa salonga yini ndikatambira mili ine pamwezi ndinachita ichi ichi ichi akata akatimizira mili izi mbanda ka doji mili ine ndinachita ichi ichi ichi alikusilira nzaki nakutagula mota. Alikujita chopela amanga nyumbachi aleka silira chanza kujira kupasa mulungu ndiche chicheni maisho kina gano manungu kweneko kumbano kumunyava alinonka zinkulu maisho wana boka majuba mayuanga na kauko kumbano kuzona yiswa kumunyava kusokulu kumusajimera njogo mayuanga mbani shota inga bepi nga na munyava kuna chisa yeye chichi manganye mai msaziwa zina mai bye bye Mariana Misha alinonka zinkulu mai Mariana Misha msaziwa ngopi na ngopi mai Mariana Misha
0: msaziwa
1: ulishwana boka majuba msaziwa msaziwa kinalonga finka zinkulu aliputu mnama Kazinkule kane kunyelezira pizi.
0: Maikalaudina
1: butawa sakala pontanshe. Chinchi nabuluka pontanshe. Chinchi na sakala mbo manganyi. Maningi, maningi. Anangumbani. Anangwa sagumani kwa kupinzi zinu pinongefe. Anangumkazi akali. Analima kumbani pungwa sakimiranyi. Maimbani. Analima uku. Buzi. Mai wanga na kala kuchisa ya kumba nuku mashkarenya mwanduwala zinachi Lupita mai Lupita alipotu na mankazi nkulukutishi mpunga chakajino kale ndikaza ndipata masaka kumi chakajino ndapata masaka matatu basile kane kuneta mkazi nkulu peno
0: anapache
1: mpanya mazangu bonda musaziwa oba nangwa zaka funza ntombu kuna imwe mbwe tina wana kusokolo mbuya tendeni vyato pangono pangono
0: alright zanga
1: Maibati na binalonge ni alipotu nama. Mpunga chaka nyina zuku pata. Tabu wana kulima minda minai. Haka ulangana mpunga nesanza zala nkabe kuja mezimiri basi wa mala. Shii. Chaka nyina mkazi nkulu kumala mpamu. Chaka
0: tunakuza mulungu wana
1: atia kikizi. Anapasa taeni. Maibati na.
0: Chumalika chaka chinu chaka tunakuza wa natione pinango.
1: Di umwene.
0: Bontia.
1: Akibesi ya didi.

0: zanganganu
1: mboya
0: na chizwiso chinango
1: yandi mboya mamuna nkolo chizwiso chinango kina ifi ndichi chanza atwa kucheza nae pantoko zanzi azinja nangwa nziwa ndiyo akachemero mboya agwenta kamizola mboya agwenta kamizola atisia nsiku ya chinai mbwenye manungu aenda kabiswa zulo nsiku ya chishanu asoweka na utenda ukaza mbava iyo. Azinji anziwa, azinji amuva fala yachi na paprograma ya kucheza pantokozi. Akalongera nzinda wa chimoyo, chisa cha 7 de abrili. Akavekera kuti na agwenta kamizola. Ndinzatu mizi zonsene tikaza mbitikeza naye. Nkabe muntu anakonda kunziwa nkope na nkope. Anangu akamuva fala mbalonga. Kuti nwanu ndini agwenta kamizola. Ndikulongera nzinda wa shimoyu bachisa cha 7 de abrili. Atisia mamuna nkulu. Nkabevi kuti tinazaka iva pontu fala ya agwenta kamizola. Mboya mbatito mipuma minutu ibozi inachemira pindi ibozi. Mbaisanzaye mizimu ya bale adatisi ya pansi pano. Takota.
0: Pretty good.

0: Kapunza nganzisi.
1: Hanavunza nzisi munu kasi tione wakwana. Utatu na mapindi makumanae. Trejora e 40 minutos. Ndivir Radio Mosambique pano pabaira programa kucheza pantokozi. Mwaza mwafika machibesi ya didi.
2: Bondia, bondia madala.
1: Mwachero adani mamunankulu.
2: Tajero punambu mwana goso ndi mwekwa.
1: Efe ndifo didi. Zina na chisa jinalongere mamunankulu.
2: Mkulu mwana pejasi, manwe shivuwa gulikira kuna kukaya di.
1: Jasi Emanuele.
2: Si.
1: Jasi Emanuele mukulongera kaya.
2: Si.
1: Kodi kaya kula chirimba doji penu kupi mamunankulu.
2: Chibongolowa.
1: Wa alipo alipa kundu bana imurandi tukuvambu mbalonga chibongolola. Taini?
2: Si. Posho administrativu ya Murasa.
1: Murasa, Murasa velho, ali para onde Murasa velho, ali para Murasa novo, né?
2: Sim, ali para Murasa padre, ali para Murasa missão.
1: Apo, kodi, ini kuno ndi kukete sana na nzanga, mwa iva mboke na ife kuno?
2: Ta iva pangono pae, so adadao ni mkazi pae.
1: Uwa, mamunankuli, mwa kala matadori mudeni?
2: Mkabe.
1: Kumukulunga kuti adawa ndi nkazi. Adawa tani nkazi wa munankulu. Imwe mukapanga kuti banja inamala. Banja ebala ngabasa ma munankulu imwe. Eh? Imwe mukapanga na patrao chite ichi. Nkabi chita?
2: Kabi
1: pai. Tapo kuona kwanu. Ndi maoneru anuana mwalunga kuti adawa ndi nkazi. Mkazi atu apangwa na mamuna kutiwe ukabala mwanankazi ukabala bontu pongo vanu ya mala bancha. Dadawa si mamuna dae na mpanga?
2: Kujimuntu bai ninge mnimu wakuru imu kabunza ndoko wabimu nenda kwa haba?
1: Hini ndika pangwa ndoko wabi? Maone rano, panangu inu budi tayira ndika patiswa na njala maningi.
2: Mandi kriminozo no imaya.
1: Maone rano ana, imu kundu kwa mbuya tambu na kutimua kala matadoro. Apo, tipangene kumala kwa sumana muna kupita tani kwenye kukaya mamuna nkulu.
2: Ani madara, tazio kumala kwa sumana tina maote ipita mwadidi madara. Talamuka tiba isha kupita kwa dindi kwenye.
1: Pelekani mwanyikiri kuna bali na shamwali mamunankulu.
2: Ya, nina peleka mwanyikiri kuna shamwali angu nangu wana famanenu buzeni paeshiku. Unangu, shiku braji, ya sakakuna basi kuchibunguru wakuno.
1: Shiku braji?
2: Si.
1: Mpera munu na embu mwantu shamwali anakimera shiku braji. Tendeni vya
2: mwaga buwe kuponi. Ndiponi ndiponde mbujanga buwe kumadina shiku alifu maningi.
1: Ndi mumweni. Tendeni mamunankulu.
2: Andi bai. Wana shamwari anga funa mwange mune mba sidamu.
1: Hapa sene ntokozi mbawena akakupangani lungani chibungululu. Ndikabi babianga. Munu mbuya ndirado mpepu nkabi gumba munu. Kodi longa bianu chi. Kodi longa bianu chi dikodi kuchilewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewew lo
2: dina pai dina ndine pai Shiku Braj bingara mafunga rambiao
1: mbuya Shiku Braj
2: linde ndine pai
1: panu pa beira panu no pa kisa cha Vila Masani alipombwa na kimero Shiku Braj.
2: Ni mafani jane ubaya kutaka taka vya mkundu.
1: Mkulandana kwa zina. Mkulongera kaya Chibongololo.
2: Chibongololo wapaya Chibongololo.
1: Kaya Chibongololo. Imwembo munenda kundu kupi. Munenda kuna nkazi penu mamuna dadawa penu pumbani.
2: Pai mduzunu. Musapitwa kare makalilo anova familia. Ife tisakala sana muna antawezi nangu tisaresa kazi so kwa toko kwa mida kwa ona mderu zao. Agora yu mayari abidiwa mayari kutoba kuyesiwa kutuko ona mderu zao ntanji.
1: Mwona rai?
2: Agora yu aesiwa mbogu wa kutitepa mai mpano ndukufuna mwana mamuna. mwana nkazi sinamfunaze kaya agora iwa wona kuti Mungu akupeza akupata chombo lenye keji love mezi mkumbiri nayo kodi mamuna ngata kukoneza bai upoi wa ngati wa pasa usafiru kutu mkutome karambuto bai
1: hapo kuona kwa anu mwanchi gwagwa bine padada wa mbani
2: adawa ni mkazi bai bai mkazi adawa
1: mamuna nkuli mkali mkali mkakamata doru teni musaziwana na embu ya tambo teni
2: nembu ya tambo nga kwa ziwa so kutu adawa
1: imu Imu mkutao kwa mbu ya nganu, musaziwana na mbu ya tambo. Nakutiwa na mazangu, nakutiwa na mazangu, afika kwenye kumbaka ombeza kwenye kujinu.
2: Mkutuwa ningi bai?
1: Ah.
2: Agora langanini, nienga imu enzempu ya mkazano, munaepeko, munaepeka na piaka, makana ima ningi. Agora, leru mbaza mbaza mundu kutipama muna kule, nukumfuna tayo karina ini, mkutuwa anakita na ombezi.
1: Ndima muna wafora, ii ndima muna achada kazali na yeda mangana ibanchu. Ndila mpanga siwa kunja tae.
2: Machibanja njineo nga mwito mkuti banja ndibasa. Lero lero ina maa lero.
1: Ndima onero anu. Apo peleka ni mwanye kiri kunabali na shamwali mbo ya Chico Brash.
2: Ife dinapeleka mwanye kiri kuna shamwali onsene nga nivesera fala ino Chico Brash. Onsene kandiziwa.
1: Tendem.
2: Teba tilikuno, teba tilikuno kochero, tikupata basa, mangwana, ja, mangwana ila indiliru kwa chakare, tinapita madidi, so nukufuna nyimbo basi nyimbo.
1: Ningepi mamuna nkulu?
2: Nyimbo mtu ni mtu bai.
1: Mtu ni mtu?
2: Mtu ni mtu bai.
1: Nja kuimbwa nani nyimbweni?
2: Nja kuimbwa na... Chikoti. Chikoti power.
1: Tinesaka makandumu atu munu tikaiona mamuna nkulu tinaika pakweche.
2: Obrigado baba.
1: Salamu wadidi bine baba kwenyaka wa chibongololo tinazaona na nsiku zina mazina mulungu wakafona.
2: Ndakuta
1: na ifibano mamuna nkulu tonseni muka kuta ndimu kwenye kune ifibano mbu nyumba mpepu ya radu Musambiki pano programa kucheza pantokozi takuta ambu
2: obrigado baba
1: takuta hapida na banu mbuya Jose Manuel pabuzbeni na mbuya Chico Brash onsena kulongera shi kaya chisa chanyaka wa chibongololo onsena enda kundu kwa mbuya tambu kuti mkazi adawa awa kala kakamata doru benu mbuya tambu na zangu afika kwenye kukayo mba wana nao mba menya mba jita konsulta hii nabipi aluku kala kukundu kwa mbuya tambu na kuti sinau nkakuzaka menyura vyo konsulta kunenda kusogolo kuna zangu awa sinimu mbuya tambu tendendu ya tumbu ya tambu bangono bangono
3: alright
1: aha

0: Radio Mosambiki pano pabaira programa njiyo kucheza pantoko sikaponza nganzisi
1: hana bunza nzizi munu kasetiwon wakwana utatu na mapindi makumashano 3 hours 50 minutes ngefe Radio Mosambiki programa kucheza pantoko mboka pangono makani pangono tendeza ntoko Hafika mulendo, nisabiziwa kutato makali na kutisaka. Lero mwatipata mamunankulu. Mwaza mwafika machibesi ya didi.
2: Halo, mamukanga kabini.
1: Hifitachiro mwadidi, vovo 2026.
2: Vovo 2026.
1: Mamunankulu, mamunankulu. Chitabisala vyanu mbuya Tomaji Mashawa. Zina ndumumbu ya Tomaj Mashawa ten?
2: Ndijona Simao Tomaj Mashawa.
1: Simao Tomaj Mashawa.
2: Nde munami kwa karidadi ya band.
1: Munami kwa karidadi ya... Yani?
2: Band.
1: Bandra. Aha. Apo kwa chiro atani bando wa mamunankulu?
2: Na dawaruno atuta zafaka shata, tunotika muka zafaka naka.
1: Aha, apo kunu tulikukete sana na mbu ya tambo, mwati vesera penu ngabi?
2: Ya, na ziva, na musiva, na ziva. So, apo washaisha maningi kushaisha kamari. Mwanakati washaisha maningi.
1: Mamunankulu, imu kama tadoru kalu, tae?
2: Wa
1: musaziwana na mbuya tambo.
2: Nada nada soki ena mwana kajiwa washaisha kamari.
1: Adawatani mamunankulu mwana nkazi adawatani. Adada wasimamu na tai?
2: Ya mamuna wakashaisha wakumvuto wakabara mwana urume. Urume ne? Andi ya ogari pano.
1: Yanga zororo andi gari pano.
2: Wakabara mwana okaja ogari pano.
1: Iyo ananamu amuna tatu.
2: Ano amuna watatu.
1: Nkazi akwata mimba pangwa kutuka balabondo mwana mamuna panu nkabi kalapo kudabuke hospitalu kuwendretu kunyumba kwako. Na kutini mwanu ndaneta na mapanga na yini banu watatu. Nisafuna mbunka wa nkazi. Nkazi na kubala mwana wa mamuna bondo hospitalu ku anyelezera kuti mwana antawe na kuti amfuzira banjachi. Mamuna nganga kundifuna avi na kutindabala yu mamuna tawa mwana nkazi. Ayenda kudendema polisi amba mpata kwenye kumba bwera lukutongwa. Pene patufuna kuziwa pene padadawa maningi bikulumbani.
2: Wadawa maningi maningi mwana kazi. Ngoti yena wafia mwana upamushipitare. Pakunangwa kwangu ini mdunanga tena waulaya mwana kundukupotiza esha wana.
1: Apo ye apanga na mamuna kutiu kabala bontu mwana mamuna ini nkaku kufunavi. Adawatani. Adadawa nwe mamuna tae?
2: Kanyi kwake ana kakabahwa ini. Wala kwenda kanyi kwake nangati mamuna wandibu wezi tukabara mwana urume. Wagari palo. Antawa ninda vila kanyi kuno. Kutimenda kutingi siye mwana ngundule ya mwana angwa.
1: Apo akaenda. Akaenda kwao banja ya mala na chitanchi pa nyumba pa kwao.
2: Azina basa nukumala kwa banja ngonde kuti aziviri kumula ya mundu. Ena waula ya mundu kule ya zaitare shako.
1: Jikuona kwa nukwene kumamuna nkulu wapu. Tipangene kumala kwa semana muna kupita tani kwene kubozi mamuna nkulu.
2: Nini kupinda kusumana nukinda sakanaka waruno. Mangwana ninda kigireja. Mungwanuno nubaja. Kumaminda. Ndamu kukinda kwa angu kwa fide sumana yiko nago.
1: Palekani mwanyikiru kuna bali na shamari.
2: Chukutanga tanga na tanga mgu inkipa ya vovo dojimiri.
1: 26.
2: Kaya shire mchunga mige wangu. Mesinga wawa shire kundoka.
1: Vovo alukutukula nkono kunu viva. Viva.
2: Na watukule nusimbarefi vovo.
1: Ndimu mwene.
2: Nde tambe ya tambe sambu njime wangu nde na fina shiseko nga tambe no familia yese kama shaba inoone kamushunge kulindi mawire nyamboa mwenene mpuzibuno nga watambe vese Jina kutambisa shamari jukiana jipafoni. Jina kutambisa ruke shibashate hamamu. Ruishi mwana mashanga ngatambe. Leno Fernando Mawani kwa mbrongwa tangatambe. Mawani msikiki kambara ngatambe. João Barba kwa mandiri doji hapa ngatambe. Manga chiti kumranche do ngatambe. Fernando Manoi Sharua mkuchila ngatambe. Mai Boas mwenye velo ngatambe. Zaina Simao Mari ngatambe. Marta Rukesh ngatambe. Rukesh wangichi moyo babandu hapa ngatambe. Daniel Filipe Daniel kanya mchindi no ngatambe. No vese la sara kutambe suandini watambe suandini ngatambe. Na ndhamu chinae chimoyo ino ngatambe. So taka utashira masoko kushata agwenda shikavuzora ipa watisia
1: nemona nemona nkulu ndi mumwene
2: masoko akashata yona
1: ipade ipade
2: nda makapela ndidise nyongoma ya breki shumba Judas nda samba naye ndiyo kandiramu.
1: Hasi mamuna nkulu muna iva panu tinesaka makobwa mwatu mutikaiona tinagwikirane.
2: Mwanga na tiundegi panova sofara pangava tambi.
1: Tako, tambu ya Tomashi Mashawa, Vovo 2026.
2: Vovo 2026.
1: Tisafuna tionani, tisafuna tionani, nkopi na imu mbu ya Tomashi Mashawa. So musatawa vyanu basi mbu ya Tomashi Mashawa.
2: Nataka tafuna mwira tawona, nataka tafuna mwira.
1: Ndita ni kota, ikufamba mbuya kota?
2: Kota chino ngabe kupagari kota, majina pagari.
1: Aha, salani mwadidi mamuna nkulu.
2: Tatabua, mabapa ngaile pambele.
1: Takot. Mbuya tambo, hapita na bano mbuya sima untomashi mashava. Bulukira bandwa, distritu ya Bozi. Awa. Akala kundu kuna imu na kutikala kakaba nupa matadorash. Alonga kuna imu, kundu kuna imu kutadawa nkazi na kutikala kakaba matadoro. Tinapatana basi kwenda kusoguluku.
0: Alright.
1: Teni vya atu vangonu mbo ya tambu.

Achikati tahamba, mwezi nko mwezi mukati mwana mangwanani mavishin osabudo. Ndakuti, mwesharangalira mazina omiti. Mazina omitin akawanda. Kuna mtomvotin, kuna mwja mkondoro, kuna mpimbi, kuna msharaj, kuna mtengeni, kuna msokosa, kuna msharajin, kuna mtengeni, kuna mtundururu, kuna mzamera, kuna mtundururu, kuna msharajin, kuna msopotio, kuna mkosho, kuna mpimbi, kuna shingoja, kuna mdangwa, kuna mwja mkondoro, kuna mjaka, kuna mtondoji, kuna mkubengwa, kuna msopotio, kuna msharaji, kuna mshototo, kuna mtengeni, kuna msonjowa, kuna mshongoma, kuna msambanyara. Mazina omiti akawanda vaputani. Kuzote ngosaka joe rinyaman, rinu tatija angali. Kuna nyenje, kuna gupa mkupa, kuna nyamwewe. Nyenje ingajina kulira, yanguva yuku vikida miti. Na kudalikon, vantu vanutanga nukusaka sira kuna matema. Kuzote gupa mkupa, nulotanga kukupa hira. Zilai kukuti, nomukeju, nijotanga nukulia maruwa. Nyamwewe, nijotanga kubuja mabako. Tinoziwa kukuti, yanguva yoshirimo. Kuzote shiri, jita tija, ngukuda kukuma kwa valindo pamuzi. Kuna nshike sera, kuna njia tohe, kuna mahiri hama. Shiri jita tija, ngukuda kuitika kwa mashura pamuzi. Kuna zizi, kuna hokotora, kuna shikaikai, kuna funshi,

0: Apati ni moshi baba shota kada sesina.
1: Sina ngi njwa mpondo kuzi sika ni mpondo. Ya mshanga mi choku tanga ndiri panu pa bila panu hapa nipona pana zwana zwangu zwiri agushi zwa agushi na shizai zwa agushi. So mbrusa kenda mkwangu kuna mangu na bebangu maendo na mea agushi sika mpa bobe maendo na agushi mpaja sika mpa vashiremba. Na wafuetu Fernando mmemisi ngatambi, Antoni kashiku ngatambi, Jake ngatambi, Stine ngatambi, Ndokwana ngatambi, Stine ngatambi, Pono ngatambi, Zee ngatambi, Jake ngatambi, Mkwashara ngatambi, Shungi ngatambi, Stine ngatambi, Majadu, Mroji ngatambi, Yashiri ngatambi, Yadina ngatambi, Yasiro ngatambi, Mendrasi ngatambi, Yashiri ngatambi, Yashibu ngatambi, Bonezi ngatambi, Ndikada kubona shungu mantarongi mmazona, a vizinho quando eu não ganho não é sair ganhando isso engatado o meu vizinho o matando gino ali o médico nada a mãe da balaca a bonesa esse engatado a o nome meu marido engatado do isso é o único médico chamado para o senhor Antônio Chigaramumba zigama ninguém deco engatado do Armando engatado a mim se não conhecer por ter esse ofo engatado chamou o batom na base bang ada kubona ndiani shonki pa turnera no pa basa pano pana sobetu ngatambi mweni ndiani ndikada kuona solvera ngatambi anu betu ngatambi nyadumu mfula ngatambi ngo majishamwali ya mwenisu tikada besana naona tikada kumabona shkoli ngatambi so shkumbi ngatambi mbuluso kuna wate zwe wangu ndona waluishi ngatambi na ambiwa nye mchia ngatambi mchikunyati no nyadushiri ngatambi nyadurusita ngatambi do Joseph nga tangu ya do Beto nga tangu ya Shambuka nga tangu mpinyo kwenda nga tangu kuhuwese wa haki anoti uwandishwa kudali pwende kubiliketa para jimshambiki nga tangu mshirunga nama numanyepe nati msirano nga tangu kwa mkundu kuyangu matuta mwene anonishikutari wa mashi kishibuya kudakurati zina ndi nishwa pwende kusi kama yengi
0: Chonga miji unatambisa inasa ndi mzukuru, kawasavia shera mzukuru, kawasavia bichu ndi hama, ni mkaji wake kondo nga garewa kushoni ni kufabriki uparato. Kawasavia wu zimoa nukana mnyafa yu, ni mchumayo shese ni wanawake nga garewa kushoni kondo mnyafa yu. Aninga kangano niwo wevesi vanundisiwa vanundisiwa wa matiwa marongu munu unyika, nini ndini shusendumu mwana wa makwengi. Achana ngigi, suhobwa jia, hobwa, tolemba kujiha kuno ini. Ndinopangira wangu wewe anoda kubata hobo chinesi makawana vishweria mudumaicha basi mangwa mnokanda hobo jaka gara maningi sheyo mnujuana jero hobo ndiwali ndivishwe
2: zakanaka kusuti ugahisa dini bonoro guru kudai ono mfamba
0: ugahisa dini bonoro guru no mfamba ungitana kufamba vanangati gumba lina ulombo wakafamba zie waguma pa msipo mundu wakatugumao po steve uto jensi wawasu kushoni nuhupi ndepo kwenda kolima iwewewo unto diwa nanga nada tusu kanyiyo dea atifiri kukara sebu dea ngatende ndesa kwenda kwa uto kumbira ubanga pundo kwa nipana banga danga pana baje uto kumbira ubaje anda wakaguma kumamunda yo mnisi wakanyi wanurima mkweza maningu zinurimu wakondoyo kunurimu wa mafunde mabonole kunurimu wa nyimo mandui andao wakata kwenda kuchiche cho kwenda kugura mabonole anda yuwa hundika na kusana lako bonole guru pondopo uto sana pondopo peke cha mwana pondopo na ngepa msaya wakato gumepo hundiko chirao hili andao shimwana chia chine gala mwendo atende na bonole guru lia kuna ngepa hili dufambi uwa guma bonole lia alifiri kule gajera andao isu waha bonole guru pondopo wakata kuna nga nini deo nulisho dina au hii bonole guru
2: wakana kanga pashwa zina
0: zuzendu mwana wa makwengi

0: Nzeru mbawiri
1: ndi ndima inapasa mphamvu utambaruki udzuisi na usindu pamalongero pyonse pisalongwa
0: misangani.

0: Toma kuenda mbuka kuona nambu na shamwaranga chirokoteni.
1: Ndokoni munga bwera kufuna ndama sasa nyama hewa za tuli.
0: Ahe, toma kundi pasi bangu tumikalawira.
1: Azati, mfande na ndokoni mani munga bwera. Ndokoni mani munga bwera.
0: Mehede, chwe. Odini.
1: Kuno.
0: Ande.
1: Maskata didi.
0: Mwendinga mimba.
1: Andi fi baba. Nyumba kwa numba.
0: Imwe chawa basi.
1: Ya didi pe menye nyumbi na
0: mbukari didi. Ezani fezani kunu. Tuwa kune mhutu wa kune mbukwa.
1: Muna funza fezani kunu.
0: Wete kwa sinsi simbu.
1: Kadera njeneka.
0: Iye mamuna nkulu. Tika mnyezi la panu.
1: Alikusu kwa kuluka ushtera mfumbao.
0: Iye mfumba za saluka basi na lero.
1: Saluka na lero.
0: Chirokotini. Ule na mfumba ule. Baba cha sila manja.
2: Manja mnanguru cha madokera tani
0: dirifu chamwe
2: kunyumba kwana
0: cha hii ni mfumbe ndalukete mangaraji mangani kama kaninga cha mkaninga mafuta mwona hapa kaninga mafuta mpene mpapo
2: na kuigonela mnono nyato mfumbange mwe
0: hivi na kama kaninga mapapo ndo kale male maninji bebi pisangu basi za vipi
2: pisangu mafuta hawa ni mafuta nyoka
0: kwa ditiru na mfumbe
2: hawa ni mafuta mpene
0: hawa
2: ni marole zidratoli hawa
0: Ya, wadi chiri wilai.
2: Shamwari, wadi pinza mpa.
0: Andi, shamwari.
1: Mwuru kuchaza kitani, mabima.
0: Chai.
2: Andi.
0: Bebi, nebino lukane mfumbako.
2: Menya ntutu.
0: Andi. Sisi nukadi ange na mpaku. Nyinge itagebe, shamwari. Chai, liri mindi zaabi.
2: Wadi, shamwari.
0: Zaka inga na manga trafao. Minde uzaabu
2: kune. Kukula, nzanga.
0: Kukula na manwene. Wa, nakula, naswa vigogo durai.
2: Anasodani.
0: Wa, shamwari, ini paru makani ndi uchi.
2: Ande.
0: Wa, ini shamwari nzeu zangu saizu kwa suka disuri.
2: Ima.
0: Ah.
2: Je, Johnny.
0: Sikonto.
2: Je.
0: Ah.
2: Hei. Uka jinkaka kutondola.
0: Wopa. Kwenye kamo pekari.
2: Wanyezira vididi.
0: Ah.
2: Mbapo?
0: Ah. Iu, nakwaisa kwa nandingami mwe. Zombo langanye. Unena Johnny tungaga. Tamune chinga chamwari kwenye Johnny. Sikuwa sanza yuwa.
2: Mwanangata.
0: Ule.
2: Ndijeso.
0: Naraza wangkwata chinchini.
2: Iji? Tambi nambuka di mbwila.
0: Nambuka di mbwila. Na mfumbe loke. Yupa mfumbe. Kwa mfumbe elituzi.
2: Ndinga ngampanga ndinga. Tendi mfundi nduku. Anata ilo no?
0: Kwa shama lipano. Uwe pano mamu na ndiyo sapa.
2: Inde?
0: Podi mfumbako itatani mwini rambu yangu. Ngona mfumbe boti mwini chitrampa nyo. Ninga mbwila nakupagari.
2: Wa. Tani bond?
0: Mfumba. Deka ya male boti kuisona. Dekwa adu menye mbuku jono. Lele na manjako.
2: Waaah.
0: Ande.
2: Shamari.
0: Waaah, shamari.
2: Mfumba base.
0: Mfumbe miche miche hui umakuifunya gani. Mwani mwaga mwakweza mwaka.
2: Miche umbu inaini yonse ni ishi funduki duzitaka.
0: Ahede.
2: Mkazanu na nsile bose kunyada.
0: Ahem.
2: Inangu.
0: Ya mkazangu na ndipasa ningabwere kwa Afrika disuli. Ndipasinke kichingonu ichi. Kabi ine ya budu ilai.
2: Njabudu wa.
0: Ya viropi.
2: Waaah. Ine ya nafulewe.
0: Panafike ni pianga. Be. Pianga mbudu mu. Mbulumunde pianga.
2: Ngapi ni shamali.
0: Wala.
2: Ndinachida kufuna kwako.
0: Ehe.
2: Ndiyo mwene.
0: Ine ndikuenda shamali.
2: Imu fambane malidi. Bapo. Pilipi nangu kafunemu.
0: Penu pana unazo kunu unga kufuna makapoti. Unga kufungu nifunzi ratu. Kuna manta, makapoti, tani. Mbundi funza.
2: Ini nisafuna pionseni pe kujoni. Binaonea upiri vina kwa nini. Maka maka butu. Chii na pukudu nisafuna kundide mbukira shamwari.
0: Shamwari mundu nirambu po. Butu. Sabari.
2: Unisiri shamwari.
0: Chii
2: za nyimbu ziri.
0: Inde.
2: Ukuba bo?
0: Ziri za. Ini zinende kuna gula ninga ziri za kweza za, za kaninga marimba kweza nsatu.
2: Ini famba chuzi.
0: Famba
2: chuzi.
0: Aha.
2: Zinafuneni.
0: Ndimu shamwari pangu samu mundu nirambu po mbapanga.
2: Pa nyumba bako. Ana sana mimi baona.
0: Singazi ndesadikana ndokweza chumba chibereku pa.
2: Kapata
0: na mchinji njeze munu epa. Unga kamunu mechi. Shi? Baona zemese kapata foyo wankazi mweka suensa kamiza mechi.
2: Ochitan zero.
0: Hei. Foya kupiona pindu
2: pa. Inembo shamali na salu mzi yako na
0: wana. Kwenye salu kwa mfumbe uine mna chitanji.
2: Nda kupanga funza mfumbe yunga habi funa na chitanji.
0: Mfumbe. So sa kwa nisa sone ni. So paraluka mechi mungu.
2: Wa. So na nkuruka.
0: Pino.
2: Chakumalakali.
0: Wa.
2: Funza shamali.
0: Mbo na lima saje keni.
2: Nda piva shamali.
0: Na hei.
2: Iyi mundokone.
0: Andi. Iyi unyanyi.
2: Agwa mune ndalini tepe
0: mu. Nine. Sika mkwana.
2: Maindinga.
0: Mangwana dimingu.
2: Mai.
1: Una kuna?
2: Acho vane duzi shamari funaende.
1: Tafendeza duzi.
2: Andi makana
1: chumula jatifu.
0: Kwa ati kuenda.
1: Mpibabimanga matafuna viu.
0: Kwa zine nende kane kweze.
2: Iwa karabula panu. Panu maka kama wawe ngabepu. So nzanga kumakubwa za pangana likuenda Johnny.
1: Likuenda Johnny.
2: Hadonga mbubi nangubi.
1: Agwa muna pati yambi mabambaya pika basa mmenye nyamina.
0: Ikanu.
1: Patani mbubi.
0: Hei.
1: Patu kunu bambaya bala.
0: Kunu mbwenya oneka.
1: Patu
0: simi chirene.
1: Ante.
0: Kusabi pisa suwi wapondu. Zongu lia kwenda kwenye kundi. Kwa tabi
1: mbubi. Mwenda kafika pedidi baba.
0: Andi. Salani mwadidi.
2: Ehede. Kwa ni shamali. Kafa mwadidi.
0: Andi.
2: Na kupereke na teku lini?
0: Wanga.
2: Kukubwere ya shamali?
0: Andi.
2: Famba mwadidi.
0: Hey.
2: Mudia kuna inipano.
0: Inde.
2: Sani seke bi.
0: Wande. Nembu kapotea kwa na inipano. Ngabwe na kusira. Odini.
1: Kuna.
0: Andi, tabwira. Mwaka muna tambira vibambayo,
1: da? Shinda ona.
0: Sindinga mimba.
1: Mama leomba nyesera ni kupasa ni bambaye. Pepata
0: kumugina kwa fukati suli. Mundi sirembu kweza foye
1: wampuni. Tera msirema foye ya kweko. Tentera mami. Chakachani kala mpidiri mpunga leku nipasa.
0: Iye.
1: Apole leo pasa ini.
0: Akaso wasapasa. Asaso wasapasa.
1: Wasapasa. Andu wakafu na uraze zile.
0: Zile kutero ulimengu.
1: Mashinkabe na apambu na malisa maba.
0: Ande.
1: Kama wabura kweza.
0: Ifesite. Epo pana chinangu pondo kwa ninga nje jokolo sa jemereo chechetere ehe nyanyamina ni unga sala hapa maso neka hapa maso neka tai
1: maso anjima
0: wa mudzwa pa nyumba palipokeni pano unga fama mudzaore kudzapa nyumba chavita pa nyumba ndi munthu chinchino safare
1: ndapiva mesi nembo ni safa mbene nene nga kapa musandola saenda mchiso menene mendicheza
0: eh ndasamba sikutini ndi pa ningabuka pano ngakhalinga pano ngochimbwambo yepo pano
1: right nende mukate manguni mungabwa musandikumene pano apo chino
0: sikuni ba kuninyanyaliza
1: ngabe
0: kwafika disuni nabwera mindi bwerera
1: ngabe mchimanga ulipa kubalwa ndikani susumikani ngabe
0: ndapiva ndiani kusali mwadidi
1: ndapiva mesi
0: tumakenda makonto kupasa mbubezi pangu nereru za bezelele tukupasira pambunu
1: mesi
0: mesi mwanda njimu
1: mesi mwanda njimu mesi mwanda njimu mwanda kwa kurekani mwere mwani na kazi ya
0: peko
1: famani mwadidi
0: andi
1: mesi tamo mwere la kondo mesi mwanda njimu mesi famani mwadidi
0: andi sama mwadidi nyanyamina
1: andi Mbaya manduwa.
0: Wa.
1: Mahewa ni mwemo
0: poti. Ehede.
1: Mwenda mamu chitila bambaya pa wano maheo suru.
0: Nda kabudisha kuli ni nandenda kali. Pote kwe natuwe senja njami. Unanikoneza chitu liwe. Iwe.
1: Nyambo ni nasami ni gonambo.
0: Awene.
1: Ate ife akazi mwenye imamuna. Ya, mwateke na njimu
0: akazi.
1: Na ata imwe na
0: kune mwanda kwa pezi. Mkono sanza.
1: Jokoni.
0: Hei, sani mwadidi andi.
1: Deka nukwisana nyatu sanga
0: piwa. Angabiva tuyo aenda, ande, aende, aenda.
2: Ja pano ndina mizi miwiri shamwali aenda John idasala pano apa ndi ndikaone mudzwanzanga kule pena kubatani kunyada ngakubiziwa tai ndona ndinga mama
3: pai
2: kachova duzi
3: pa
2: kachakokako peka
3: ndikatoma chita pima parato sunguluze mazilele mbanyatwa
2: nzanga kwa mwana simana ja daenda John
3: tepa pamujitira
2: nada ngwenda kaona kunyada kule pena dokera mbotani
3: mwende kone kunyadano kupi
2: kumba kwao
3: kupota kinya
2: kaona
3: akusirani kani
2: Hala nisira tae tepo ngupira muna njira ningaona
3: mwaona
2: si shemwali tae
3: dokoni
2: dokoni
3: dokoni tiripan
2: eji anji
3: dokoni
2: odini odi kunyada
1: mbani
2: ndine
1: ndine
2: mwadokera tani
1: tadokera penimwe
2: ife mwadokera
1: mpandush
2: Pani kalibu ntini?
1: Peno.
2: Pano subweza kuona ni basi?
1: Ande.
2: Wakubringu nzanga teide ndesu mana ntero. Tumbeza kuona nimbo mwadokera tani, pano, tani.
1: Mwene, nifadi dene piatu.
2: Mbapu chisai mkuchona ambu mwadidi bano? Chisai
1: na churaifa ini nina raifa na wena abwele. Sasaka pianga panangu piboa, pidontomu.
2: Patani nshukuru huyu? Muna gula mbaka yao?
1: Nkabe.
2: Patani.
1: Ngabe, wena nisira.
2: Kusirani?
1: Siya, isia.
2: Manyazi ni manda?
1: Ngabe, kukabe.
2: Ndabu, ndi kuenda?
1: Si, kafikeni.
2: Tina zaona na pontu ndia nangu. Nabwela basi za konani.
1: Si, brigado.
2: Ndakuta.
1: Maindi ngami mbapenu mbadideni
2: piyao. Mbadideni, mbadideni piyao.
1: Mwene ndaka wangisa.
2: Ndi mwene.
1: Si. Basi tiri kuenda.
3: She? Mundo no deshi dende. Kwenda kona kona nyoka wana nyanyamina. Dikuwa kuna zabaa kulonga mambana au kutaye mamuno osho. Pando panyumba ngakalika. Timizi nikenda kona nyanyamina ndasira napota
4: gini. Odini, odini.
3: Shi, mafika gani. Gaba ni konga machiru ngatu mbe wanga maliratu gaza meju gaza
2: gaza anga yuna
3: ante ninsala ngabe machiru
2: ndiba punduka
3: ngabe
2: ndikati ngazino punduka
3: ndakunga ndakunga kwa razino ndi ore kuwaza ndine ndaka wazanji machiru wa mako ndi gazira mbe wanga
2: ndongeni ya sipedi ni pepi tae ndafika ako
3: mafika mbadidiene wene
2: kumana kunyata
3: mbadidiene
2: ngabe mindu alibure
3: wene rae
2: nera ifa ngabe
3: mbadidiene ibure That been headed even a devil.
2: Ah, much money don't give
3: me. Hey,
2: honey.
3: You went to go to Shamarana. In a nest in Changitai, tied up with Jaribure, and they did even a little
2: bit on a monata, Manungao,
3: Odi.
5: My odi.
1: Odin, she my Mabisirokun
5: Andi.
1: She
5: my munita
1: mano.
5: And Dakar.
1: Bundia
5: Macherata.
1: Chera penim.
5: Panyumbambo Banumasa,
1: my dear Panumba till my dear.
5: Ah, but then the years Shamarano Nadel Modi didn't be
1: album. But seen the Fedidena, whenever Kada to Missira Cartas Manayokun answer the book of Queco.
5: Ah,
1: I would an hour Cartas.
5: I don't know what
1: At Badidin,
5: and ye,
1: our number to Basacha,
5: Mungbacus. That when a few febbio. Unachita pia kupala pangono pangono.
1: Shugadu mai. Haa,
5: kwa nisipata nisiku zingazi. Kwa
1: unyato nikisai cheni.
5: Sisai.
1: Saka kuenda pia tubalala bo.
5: Mbitepo.
1: Panango donto mutani.
5: Kari tika katepo. Hamu nakenda kachona mbiti tabuka.
1: Nani.
5: Haa, sinzizu anu nangana na atuma karta. Mangwana mkucha kuinabuya piko biri. Mbitepo, ongisani mkwenye, ongisani. Na ongisani mkwenye.
1: Si.
2: Odini, odini. Odi, odi, odi.
1: Si.
2: Ah, ndabwera kunyata.
1: Machibesa didi.
2: Machibesa didi, mwadokera tani.
1: Nadokera penimu.
2: Andia.
1: Si, musa wangadi na kufamba.
2: Ah, na kuna famba tani. Shia mwana yunga longa ndo nirembu mzwe.
1: Ngabi, jifa didi eni. Penu kunyumba.
2: Ah, nkwa didi. Nkwa didi.
1: Mwatanu mnalemba pansi pondu.
2: Imu ni mwakulu di musebizi wade. Sha. Kutindi kulemba pana pintu, pisaunga pintu na chiteni. Kunyada mbuwe. Dende manu, piano mbure.
1: Piano mbure na nindisaja.
2: Nisakona nira
1: hii. Kuru maya buwe sansengwa ya ufa. Takuja.
2: Tuhipa kukuntema maya, kunyada angayo.
1: Kwa mambo ninji makani ya njimbo ana.
2: Makani achi siani hatai kunyata.
1: Makani mba ninga pondo musandi uchita pondo. Makani anjimbo ana.
2: Kunyata ilipano hapa. Shih, dejibili ndanzanga tena liru musa. Kabe anu mweka muna. Nela hiva ngabe ma.
1: Reva njia kadalo hatai alipo. Reva achi nafuna kaneni njanji pondo.
2: Mwani, akuniligariri isha shamayangu.
1: Gawenu.
2: Akuniligariri ya.
1: Ae.
2: Akuniligariri isha. Agora ndikafune nilonga kunyada ndichi. Shamalanga ndo adjiligari pondu. Ah, indika ukufuna nivyanga kuti sinzeke pia hatu ndi bangala zembo, right?
1: Shi. Kundifuna tani.
2: Kukufuna ni kuti panangu mkale mbunza angambo kundipedza ambo ati oras nangu indi kupedza ni imbo tani.
1: Kama imwembo pinonge mungulonga pia maso, imu na shamaya na mamunanga pano panda ni pandembo. Ini sachemena kunyadu, maunga tani?
2: Kode pila panga na wazulonga kote shamaya anga ndipedzembo kwa nyumba hapa, ndipedza na mwapenseni tae.
1: Apo ngabi pindu binga kakutufuna mwapedze pa nyumba, ngabi pindu. Awene angabwela. Ini vanu dinasikiza.
2: Pepe kunyada mbenda wili, mungulonga anji pondu, vitu ya tukali panu ye.
1: Awena angabwela inupandi nasikiza longa kunyadu chilokotenu kule akabwela kunu. Alonga mafarao hawa kutachitene inipano mwendungwa nsanga mwendungwa muzi.
2: Sinapichitabu, nagulia budu. Unafuna nguya anje ni kugulire.
1: Ngabe, ngabe pindu. Mungafuna chita
2: imu.
1: Maya wena ngabwera.
2: Sinapanga,
1: wana nakusiani ponu. Mundu musha manu manu panda ni pandembo. Ana wena nakutulani ponu mamu mitikapi atu tepu. Ngabe pindu. Inemu ningabwana tomakala na epansu maunchi diko diko. Mwapife?
2: Kunyada nzimu na chite imu. Ndina kukupane. Ime maneka kuna nini simodoshu.
1: Muna ndikuwa
2: pa. Mchinjira sha.
1: Muna ndikuwa pa ndatikane ini wa.
2: Kunyada.
1: Muna ndipese
2: muna nzanga.
1: Kukupesa nitani.
2: Munga mbunza na komero tae kunyada. Noni shamwalianga
1: mifunda kwa ndipole. Kukupesa na komero ndu shamwalianu. Mkulu maningi ya ngapepu ya ipirwa na pepi di.
2: Kunyada muna mkumi mwangwana muna utambira. Na kusirane mkumi wangu ukulu nupriki.
1: Mkumi wangu wanji. Iya da kusirane mujunu. Mujuna kusirane ne. Alonga musalimba muona le.
2: Adani sila chile alonga pichile chintu
1: tae. Usirani kule usiranie muzu kule. Nipepe mani anda kwa nisemwembo. Apo iya angabwela ni nampanga. Adasi yeo muza kada pidiri pipi. Ndipu kada pidiri.
2: Pepe pifuze ni bebe.
1: Ndipifuze.
2: Musa pilongevi ni kuna wene di. Mwapiva kunyata?
1: Ndapiva.
2: Basi. Tapu ndiri kwende nipano kunyata. Mangu wana usirani nkumi pinangu pinangu. Nyada fuzane ntimano
1: mkambiro.
0: Inembu tepa kuona jansi kuzanga za kwana. So kuna kundibwere kwa na Mosambiki. Pia nga pide zireni kuni makamaka. So pisi nji pangonu janda piona. Tepa shape ya kwantu. Shaleru nji kuenda kunyumba sha. Neni kuna nembu na nkazangambu. Kuna nina familia za tumbu sonseni.
1: Kama mamu nunole. Iu ndu ushamwalao. Panda ni pandembu. Asia ushamwalao. Ati nghope nditema, nghope achi mbikala yanga, anati aoni. Iye shamwali achi makangabwela naona na inibana.
5: Mwona kulindema, mwona ono razinu. Kalibani nangumana kakana uli, nuli mbano, kani ngadzemu, na karonga na yunuli mbano, nuli. Nisaka hakumulangana, ura zosea tutafunewa ni mipungene, maishu mamunanga libole, maishu msomachi, maishu. Maisha saka jazana ye, hili natindi mmei nkazuno ule, nwa suna zati mbela
2: jia. Odini.
5: Odini, mafika
2: orazi. Mwona kuno kudunguni osho napenga.
5: Uli nkazo na katafuna mpungo, orazo sene.
2: Ulo ne vizinyo wako, ne vizinyo watu
5: panu. Vizinyo watu
2: panu.
5: Maisha mamunanga unanzaru mbuna ndade kalimiradi na chasa, meju mamunanga.
2: Chasa tani, manji ya lima, hanajale. Raifa kuina makuizia
5: ba. Wazo sasa tafuna mpunga.
2: Njenjia kumbu na nisogo na nduli uwe ndinga mimba.
5: So yu na kinipesu na raifa ba. Chasa ninkazo kufunzira meji mamuna.
2: Chasa ndi mamuna ye. Ndi mamuna ye. Watu manapi na ye. Ngakazo funa ndhuanga ba nulongi.
5: Ndhuanga
2: re. Ndhuanga upaki ulonga mea.
5: Maji mangana za pitaira mamunange.
2: Maji tapu. Iye chasa alima. Anaja re.
5: Alima ndiye re. Ibu sila lima re. Ndapivu.
2: Na chasa ji.
5: Kutafuna mpunga. Maji nkazo na katafuna mpunga. Maji pika.
2: Ndi wa pika ichi titani. Tafuna mbu nepe didi.
5: Mpendidi la.
2: Mkapa
5: seketi. Akwemu mkakana iye. Mkakana iye.
2: Ile vaku njanji.
5: Kabu. Kukuli baje. Suna munanga sinalunga.
2: Basi. Ndikuwe kubasi.
5: Tabi ndokoni. Mangwana muna zabita ira. Indi wena kambunze ye chasa o. Niwena kambunze kuku. Sensa. Bwetari.
1: Bwetari.
5: Madokera tani.
1: Tadokera wene mbuimu.
5: Madokera. Pepi na tafune mundi ninja. Pepi njengene mamunanga. Pepi na kemuko.
1: Jimunga
5: na kuna nipa.
1: Mwazi gulisa nipa shaka shidamanda gunu wa
5: toro mpunda. Ngape kwa nisa pika imu, ngape kwa nisa pika.
1: Nipikira
5: njimunga pia chumunga ushu. Ngape ndidi kuenda.
1: Ngape kakutio sausirira ushu mpunda.
5: Ngape ndokoni.
1: Wadi.
5: Hini ndidi kuenda.
1: Taturo karna nipa.
5: Jani, tafunante. Mwana kumangwana kuruma mimbo.
1: Kwa kwele, tamani nanga.
5: Ndidi kuenda bani.
1: Ngape kwa nanga, nika kupata epa, shamwari na mwaka kukumpa.
5: Ndidi kuenda.
0: Hini tepa ndafika panyumba. Panyumba panu, panantuvi pana. Odini. Odini, odini. Odini, odini, odini.
1: Shwe, mamuna.
0: Oh, nendamine.
1: Shwe,
0: mamuna. Iwe, iwe, iwe.
1: Shwe, kama kwelambu niru.
0: Kundonatani.
1: Kundonatani.
0: Toma pukuta pa mi papa.
1: Kikirani mwemazi.
0: Toma sapura pa dita. Toma sapura pa dita.
1: Sapura anji. Kikirani mpandushu.
0: Ya.
1: Jike mazi.
0: Ehede.
1: Mazi awa. Shwe. Muka duwala kani kwe?
0: Duwala tani, duwala kotani. Sikuduwala hiu tani kukunyese.
1: Mkabi ndaona mkukosomo.
0: Isha. Mpepu tani kani mpepu kwe.
1: Kukide shinda
0: mati. Kande. Nutekute kunjiromu. Mkabi funtade kujachinchino. Na tepe nipanu, toma tani nipanu, toma kutitani ini. Pepe da zeneni puno. Toma kumambu re, pida kani gampu ngedi.
1: Pepe sopizio mbe Afrika Tisuli pepe.
0: Ha, pepi punga jepi, ngabu mwamani ngimi mbatai.
1: Ah, ii.
0: Ha, pekani ngampungo wakufewa, wakufika mazi.
1: Nesi.
0: Ha, pepe kani ngampungo wakufika mazi. Ungapija pepi, pisembe ka, na hee, ndi pepi.
1: Mama, mazi, mazi.
0: Tamara, tamara, tamara.
1: Mwafamba mwadidi.
0: Si mwadidi mwene.
1: Ah.
0: Nechi nangu.
1: Njimu mwene. Kweko mrefike mwembo mwakumanambu uyu. Mwakumanambo huyu datambile ni kata tindaona huyu.
0: Ndaona
1: basa Tanya.
0: Mm-hmm. Sisi basa taionadi.
1: Mm. Na
0: karta anga mwaonambo kunu dai.
1: Ndaiona ndaitambira si.
0: Mwintu pain town kulongera kuti ndimu. Shamwalenga mutirokote ni mpana kafamisa mbutani mpano. Siku zidendene na tempa kana lerombo pano. Mona mbutani. Bangwa zikada senembo pano.
1: Habe, habe mzadidi peni mai akabwerambo kuno kusira kumida mjiga
0: ande
1: sikuna babu apondo mpasana kubira ngachisana ngachisana nyato tikasaka pia tudontomo
0: ande
1: boa sikuzina ngomlindekeni so shi imwe mboko nakanichita tepa tera kundiona tai
0: Tani, pianjiwe, tani, tani, pende, nikazemi kunyezi, laba kukona, kutingu nga kakunu kwa fika disuli, na meiwanga, parantima kundi upende, nibizuli kutini podi masezi.
1: Ngabi maya akabwela.
0: Akabwela, tani.
1: Akabwela, weni mshamwaliano akafikambo.
0: Akafikambo, pepi ndi pepi nafunika. Purike weka weka, podi makamaka. Nsawawa pangole hapo naika, majunga sweka tana chinangu kuchitana chudwe, ngabi sweka.
1: Ndima mwene.
0: Nsangachi, ndiwe. Ana sene ni sawawa pale.
1: Ndio. Akabwera kandona na masiku na masikati. Na hiyo akabwera.
0: Ah. Ndio.
1: Sene pia kama didi.
0: Ande.
1: Nembo nafuniko. Chendero imwe ni nembo ne feruka ngabe nikakama didi. Neda feruka ni namba pia nyato angabepo. Pensene pia didi penombo imwembo.
0: Ah.
1: Mabasa dapitemwe
0: mpaka leo. Ah, didi mwanambo angolo wa kufira nkosi na ule wa kuchena mendu ule alipo. Atani.
1: Wakuchena mendo alipo.
0: Alipo.
1: Unangu wakufila mkosa atea.
0: Atea ngasi.
1: Atea nae mwezi afa saratatu.
0: Ya, ya, ya.
1: Hii, chinchini umunga enda kakulisa ndia nambwene.
0: Manambwene. Ya, ya. Furatoma mkano muliku wafu. Furatoma kuja chishawa.
1: Ndima mwene.
0: Ah, chisha kuja cha. Kuja cha sangiri.
1: Mabwela. Mabwela. Uso kamarambo yu.
0: Wa, kuna maa ninji.
1: Mm.
0: Na mabaka ya kajiwe pesesu. Furatoma busa ulombelo mbosenpe. Kuna musangana.
1: Nikajia maka baka yao.
0: Ante.
1: Nikajia vyanga masamba.
0: Masamba, ndi ya didi. Kuna basi une, ne, tsuza ne enji na masamba.
1: Njimo mwene.
0: Huku ni tepa tumakwata mbwa na mbwanga wapa ngonto kwena kuna kumunda huku. Tani ndio ni kwena mdo na madiri mwanga mule.
1: Haa.
0: Ahem.
1: Fambani na njimo kuchele kutubwe zadi ya chisai.
0: Waa. Pepi nopori kuna saka masamba tae. Sina unadi.
1: Na utangabe.
0: Na unawo. Safunungwa sasa kama nenye zira karanti maliru. Kata kinyo ndogo ni ngapia jipekali pia. Pana kupepanga. Kalefu mkuna nkombuku. Panangu nyama sazani nukirambu, senga neguza itaponu inga mwakali inga manakaiteviponu. Iu sosa kama samu. Pioneka pesoweka, unapionwe keni. Sala mwadidi ya.
5: He? Mwabwera nina?
0: Mwabwera maesa.
5: Ande.
0: Ande.
5: Si. Ngope ga?
0: God.
5: Inde.
0: Inde.
5: Kukusha mwale anabuka chinchini bani.
0: Aenda kupe.
5: Aenda kumunda wako.
0: Kafuna bwena hapa muona anambwanga lipa na
5: kala. Ande anaenda kumunda.
0: Ah. Ndabwera wao huyu atea huyu. Me wao huyu pondo mbonde ndombande pa maganga tungana ka trainers. Nikafuna kwatesha mwananga nini
5: toka. Maja aenda kwa kumunda kunga amna ndoya mnangumana.
0: Kwe
5: kwa.
0: Minde nini ndine kali?
5: Nenere. Kugoa kwachi kwa.
0: Mwaza fungula bondo kugoa kule.
5: Manani masabore kwa kule matomati.
0: Ya ya ya ya.
5: Masamba pirinzonzo.
0: Ande ande ande. Ehe ande mai. Toba kwenda kweko.
5: Ehe de.
2: Je, shamwale anga bwera penu mkasacha mpanga pia chini ngakupiziwa tai. Pano tingi nilangani ntandomu kuti anga mpanga ninamona nandebesera. Ngakada mpanga tai nona no hadalonga tai. Kia kaza ni ambakari sakurupili kaniali. Che. Che. Anu nini ntando siyawe ni rena? Anu nini ntando anabwera ulisire? Jiji. Nipota kwa nadzoshu. Ini tingi ditamangi pano. Ndiye ndipianga. Sina unuwa nandipa pano. Alikubwa matrimu, mahuta, anambwa, nguzereni. Nkasa champanga. Ndili kwenda.
0: Ya. Anatamanga na chiko kuchirokotenu. Atani. Hebu tamangisa nsenzi ni chule. Plewe. Ya. Luma debo. Luma debo. Luma debo. Nechi.
2: Shamali,
0: Watani,
2: Tomadi Kendron,
0: Bobby,
2: Bobby, Bobby, Bobby, Bobby, Bobby, Bobby, Bobby, Bobby, Bobby, Bobby, Bobby, Bobby, Bobby, Bobby, Bobby, Bobby, Bobby, Bobby, Bobby, Bobby, Bobby, Bobby, Bobby, Bobby, Bobby, Bobby, Bobby, Bobby, Bobby, Bobby, Bobby, Bobby, Bobby, Bobby, Bobby, Bobby, Bobby, Bobby, Bobby, Bobby, Bobby, Bobby, Bobby, Bobby, Bobby, Bobby, Bobby, Bobby, Bobby, Bobby, Bobby, Bobby, Bobby, Bobby, Bobby, Bobby, Bobby, Bobby, Bobby, Bobby, Bobby, Bobby, Bobby, Bobby, Bobby, Bobby, Bobby, Nepo kundura satai.
0: Nsenzati na sabi nsewi kupa.
2: Usa nipi shemali.
0: Watani.
2: Usa nipi shemali.
0: Watani shemali pa.
2: Ndironge, kari ndironge.
0: Sipo modu okali poru kutupe. Pasa chumunda kutu watani.
2: Ngabe, hii ni pana fokupangeni shemali.
0: Watani.
2: Ndurumu wako.
0: Ha. Ndurumu wako watani. Watapa nsenzi nangu.
2: Kunyata ndansirira. Ndavunzira kunyata. Ndavunzira kunyata.
0: Cha. Wavunzira?
2: Ndavunzira andepede ndewe shemali.
0: Dani.
2: I'm going to go to the house.
0: Modaku no wakusambu
2: zinanga zinanga kutikenya
0: iwe litoba bondi iwe luma
2: luma
0: Tendi kunyumba.
2: Shamwari mbida majira kuno mbwenji. Kuli mina munda ako shamwari.
0: Mundanga ini? Mundanga limi wana
2: ini? Imari kuno.
0: Pina chidika rai.
2: Imari kuno.
0: Mundanga iwe? Iwe unatufunguli munda uno wangokalu unatufunguli bono na kodu teme
2: utakati. Ndapiva pia mara. Ndapiva pia mara. Mbani ndi nyanyatwa ini panu ini.
0: Iwe ninti kutokiruno ndi ninji iwe. Ende pia kwa mwolongo kena mwomako rai. Kwa chitatani iwe? Was the tani chilokoteni? Sio shamwari kambu iwe tani chilokoteni?
2: Bile pangwe muna kunyada.
0: Basi kapa.
2: Bile pangwe muna kunyada.
0: Nyanyamina. Nyanye. Nyanyamina.
1: Ndao.
0: Watani.
1: Mwatani muna buwetepo.
0: Kwanda buwetani buwetepo na tiri huyu? Haa. Yuhu neku nifunza bileteo unai panu, rai?
1: Pianji.
0: Pianji. Funza hii. Haa. Wa chilokoteni. Pianji bileteo unai. Hai? Pianji.
2: Inda chita pintwini. Pepe kinyata pidongene
1: pili. Iwa longatani.
0: Matama. Toma kuendira mama kula bwere. Nendire mungazachemu kula bweremu. Ndinenda ndini ukapano. Mnafura kwenye ndiwe nde nindini.
1: Ndokuni.
0: Nga hiyo. Dai. Ndokundiwe. Ndakuni silamu na samu salamu filana mafanangu. Ndokundiwe. Ndokundiwe. Ndokundiwe. Ndokundiwe. Ndokundiwe. Anasana ini pano. Anasana ini pano. Mai munga bwere kubuna zapifa pano. Anasana ini pano.
1: Kwa veka anji.
0: Machi na maiwanga pano. Pandua kundua kundua kachemeri ma.
1: Machi
0: anji. Ima kachilokoteni nkazache. Habiri pano.
2: Mano toma kandi pa. Mkulunga kala.
0: Kwa veka anji pida chite mwepiri na iye.
1: Shoo. Kama ini ni nansara.
0: Nansara suno una imwe.
1: Nalungi
0: ya.
1: Basi.
0: Kuna kwa nansara.
1: Na wanda piva.
0: Ande.
1: Odi. Na sasa mai.
5: Pitani mama.
1: Mwadokero
5: mama penumbo imu.
1: Sipuitako.
5: Shamwala abuela mwadidi.
1: Maya boya mwadidi, masiku mudabwele, neronga nga kwa nisa pandi na befu. Aronga ndipana kasoza, pinabwele, mbwana shamwale acha kumenyana, ndokole mama, ndokole nkazachi, hiyo churokoteni.
5: Shamwale acha nabirana na hile?
1: Mama ini nga kupiziwa tae, soi mbwela nukunyumba basi. Penu na akumana penu.
5: Shii?
1: Chirokoteni alichiroka pupo ntu.
5: Mwana ngane ni zatu onana nae?
1: Hini nga kupizi wambu hini.
5: Ache mire ni nkazachi na machi.
1: Ndipende kwe kukwa nkazachi. Hodi.
4: Hodi. Kuna. Masikati ya didi.
1: Andi.
4: Shishitana sene.
1: Ngabe nga. Mkundona nero.
4: Nama hape mfu andi befamba tani buntu.
1: Hini nga kupizi wa mafambira defamba penu kwa vekanji. Akalenda kasoza.
4: Mbani kwa
1: nyumba. Nzanga abuela akalenda kasoza. Ndazao nina jaa yuo. Abuela nani? Abuela nakoiza nani? Na uyu na pai chilokoteni monseni pai chilokoteni ndo mona mwendo lupiu chilopa ini nga pizono iyo wasalongani ni bana sina pizwa pinalongani na na bora chinchino ndapanga
4: ini ndende kweku
1: yimo mwende kweku ndena kapanga macha ende kweku
4: ne yimo ndoko nina pila mitipanga macha ha yimo ndoko ni byanu kunyumba ine na pila mitipanga macha ndini
1: ndikwenda
4: kopadi awe ni mamuno mamuno ndikampanga lero pezoneka odi mai
1: Kuna.
4: Ah, masikati ya didi.
5: Masikati ya didi.
4: Mae mvani mbruza.
5: Inji.
4: Vani mbruza mae.
5: Mama. Mkwenye. Kwa fika anji ponte
4: mkwenye. Vani mbruza ndi. Ndi kakamili kupangani kuti mwana nupine jitaiye.
5: Andi.
4: Mwana nupine jitaiye. Mwana nupine jitaiye. Mwana nupine jitaiye. Mwana nupine jitaiye. Mwana nupine
5: jitaiye.
4: Tendeni kwa paye potakinyo.
5: Kwa paye potakinyo.
4: Mwana natisangiri piu pena atani. Tendeni kwa.
5: Atemu.
4: Andi. Pena pizi watani. Dani mwana ningampanga ngana pachi ndo talera chione salirwa.
5: Ndano kubara kwanga kwa nyato kama ninyi mtachita.
2: Oi mama. Oi mama.
4: Shia. Ndiye na yo mama.
1: Watani mwana
2: ngakuta
1: kwa bwana zola hii.
0: Agwe kene.
5: Agwanan.
0: Agwekeni.
5: Si shamwele akono da. Wa. Wachiti kankaza kwa boya be fungisho.
0: Afumbu sansenzi mbafuna kuigbera mbazak babonde keni mbatimika mulo machi.
5: Apu kaza kwa zama ni tamangila kwa pita na kwa
0: tibana katika kankaza. Pila ita hii. Mana longe keni.
5: Wa. Agwela amba weni.
0: Wa.
5: Ya kumaka. Mkwenya wea nafika. Mkwenya kufika. Mkwenya kubwela. Ah. Mabwela mai.
1: Ndabwela.
5: Ah. Mabwela.
1: Pia famba tani, pae pata
5: wani. Tama longa njiwe pata. Wata mlonga ni mpenya kakapa muzipano. Si, mpenya pia famba tani.
0: Chiro koteni umbavo li manungu machi. Mwafara, eh?
5: Chukufa.
0: Analonga siye keni. Umbavo li manungu machi.
5: Achitata, pia famba tani.
0: Mwazalaba ya naswa nyumbe mungu.
5: Mwananga, pia famba tani, pae chiro koteni.
1: Pae pata kinyo. Imu kontarini, tepa. Manela ni chamina kazanu munguma, ntawa ni kalongamu.
0: Sandi zoni kia kwa suka jisuri, na? Sandi mkata
5: siwa inje.
0: Panu ndabwera panu, ye mnyanyamina nechibocha kunifunza nkabe. Mm-hmm. Anambuanga panda kumonosena magangalo. Tipanu, pe kujabake hapa kujamasa mbankazange ni ndabwera panu. Atome kujambuchani, chiwisimbu panombu, chinyama tani, sakile musa, nsa, mkwanu mwaka, nseni piachi mimba mwachumu na masamba kaje hii. Nipida muendirene kuli para pepi kwa nseni para mimba mwachemba kwa nseni kuja chadidi. Tepa ndo tsepata na mbanga ina tapita na kunyumba kwachi chirokoteni fika na kumana mendinga mai paya lipa na tie panu nkabe nda kutandwa ai ngutiani tena mbwawa
2: we mama
0: na bwesa mbwa tsui mwanangu adukwene kwa fika disuli mabishka ndao tani pinangu ndi kwenda kutandwa ti wamuna kumana kugowo ko kumunda kwachi
2: ko
0: ai ngutiani ndidzaende iye pena una mbutanimbo panthunda pacha pakada pandira pena ko chabamba yachi pida mundione kuti ndikubwera na makutanga
2: kule
0: Sitomu kakamu, nize kutipanangu, anambuanga wa panangu, anambuwa sempi ni mbawema. Mm. Nize panangu patundu zipale, patomu kansenzi, iye sitomu. Zamuna kwenye kamiza ntandu perupe kumu kamizache panduka kunduruku. Namutama peru, ah, mtuna tamanga tani kuriteni ya onanji. Ninsenze atomu kana kwevu, sempi na tamangile nembu, wah, nifikiduzi na nambu, wah, shamo ipataku ndiwa, toma udimina, ndikufunze pinafune, pina chiteni na nkazaku. Pianji, iwe mbavawa, Mwafunzane panu mbave li patuzi panu.
5: Iwa longa kuti ni panu nda chita mwenduwa nsanga umuzi nanka zako longa kuti tani.
0: Simwemu.
5: Pita longe bia masu mpianji bia kuti tani. Pai. Tomanu longani mwafia famba.
0: Pai ini deposi bilbo ya kundini. Unasia nka zako na kwa fika disuri sombu sireni
1: panu. Kwa patu makuvambu mamuna anga longa. Na mwambu.
5: Anga tomi longa amba
1: wani pai. Ana mwambu mamuna anga longi.
0: Ana longa anja pichita. Ana longa anja.
2: Ana longa
0: anja. Ana longa anja pichita. O pichita.
5: Pichita. Mama,
1: ana gachiro
2: kuteni. Oi mama.
5: Ya fupi nalongwa panu, pia famba tani.
2: Mama pili panu ipi?
5: Ya famba tani.
2: Diabo kada ndidzera mbwini.
1: Ah.
2: Diabo kada bwera?
1: Diabo bwera, mamenywa
5: na diabo bani, bani diabo. Diabo bani, diabo famba tani. Ni diabo.
2: Ninga mimba
1: usiji. Ninga kupanga tani.
2: Nakulilie, nakulilie ni wano.
5: Dad mwanangu
1: pichita. Babe mai mwanangu pichita.
2: Eh. Ivani fano pange.
1: Alongani.
2: Ine kumandisira mudziwo. Alonga sambona panyumba vanga.
1: Mhm.
2: Uh-huh. Akwalo na nyumba pale. Ndoni benseni pene. Nakunyata.
1: Menyeka.
2: Afika hii nada navunza mbali yako. Hii ndo nanzanga masasanya mauta, mapsimu. Sikwamba nitamangisa.
5: Muone muri muri kiumba nuno. Kakacha mpanga.
2: Nitamangisa. Wow. Befu njishi nzanga tamangiseni mano. Ini ne kunsosa nga ne kunyata famana inga. Ya. Ya.
5: Ya.
0: Benyamina ndibundi kusungunukira bonti iwe ngafuna longa
1: dai ngafuna longa dai ini ninaburuka pa nyumba panu mindenda tangu imwe buruka kudaburukemo panu mwananga kuti shamayanga ndi anafuna bwako na panu shamayani mandizungulira mafuna kunichita pia kuipa ine ndakonda mvunziseni ine ndakonda naonga nyonyo mungakha kuti imwe musandifuna mamunanga angabwera ningampanga angandichawirisa imwe na ine nakhala banja bozeni bi apo imwe mapanga nzani bwaya kanichita pia kuipa ine ndakonda mvunziseni paichirokoteni pidabweramo panu kuzireni ngabe konda
2: Tira chila pindu tae.
0: Iwe chila kundi jena simaza masu.
1: Ine nda kuonda.
0: Iwe.
1: Pinarongemu menyanya mina.
0: Kuna mdiseseni madoka. Iwe.
1: Pinarongemu ndi mumwe ni mishu. Tanguini mamunanga ndampanga. Nati njira njira kwa menyanya mina. Mamungana kuna zabaa kulonga. Lera minyeka ngufuna. Lera mamunano bwela panu.
5: Andi
1: mwela mwili. Hilo mwumitati. Ine nda kuonda pianga nongwa nyoni mamunanga. Inda pita chinchino panu.
0: Adamona bani.
1: Habi kuta kusula chita chini.
0: Ini ni sana chita chindu tai. Akuna kwa nakali mamundango wabwe patuku na ziku igumana.
5: Kati pweta kuu. Kata. Uvese mwadidi mafala.
0: Ndikupi.
5: Urukuva la.
0: Ndikuva.
5: Iyo paya abwe kafunzira nkazaku. Mbwenye nkazaku wakonda kutisinafuna tangwafuna senze kana ini. Mm-hmm. Ndina kari mamunanga ngabwe ndi mpange. Anga nditawirisa. Ndina tindi senze kina imwe. Apu paya wa. Kuona kwanga na kumakani ya narongao.
0: Mm-hmm.
5: Pida kuona mbubwera kule. Akanyeleza yu wapangwa shana nyanyamina. Bida tamangeti hawa kula nguti. Shimazi maro. Kuna ugula sinao.
1: Yu tangui waronga tepa.
5: Chenjea kwa nkazi.
1: Waronga nipano kukulina mkumi ini na konda.
5: Kwenyanga chenjera.
1: Apo kwata kuu. Nadi waronga tepa. Siku chenjera di yu waronga tepa.
5: Tain kwenya.
1: Yu tangutenu mdaronga tepa imu ne. Ini ndakonda, ndakonda nini?
2: Nda sofe ndini pia maa kunyati.
5: Nda piva, mkwenya anampasa raza kuti mkwenya na raza pa ngono.
0: Mm.
5: Pa imu maipisa, mwasiro wani na muzi kuti mafebri pia njizana nda kutari. Imu na sae mwasaka mnyele zira nzeru zinangu. Mkwenya chita mwadidi ya konda. Ma mpiva
0: shamani
5: ajole shamani funda maji kama natame nikupanga maji mpiva
1: mwananga ndadawa
5: mwana anaipisa pikulu imama ndi ngapi mamunana anaipisa pikulu
1: yeye ipitingenda kunyumba tina verana lero
5: hapo iwe pwatako
0: mai
5: pwatako adatoma kukupanga kuti munthu asasiya muzi na mamunanza chipo mbuya kumbuya chembo mbuya chembo hata zokupichita pepe siya muzi na mamunanza Wasira kangu sambo ni ramuzi.
1: Akonda funza ini. Ndishamwele yake na wehine.
5: Mbuna panga nkazi nzachi. Kwele kapanga mamunanza. Chichi kusafunziri wa mundu. Tuma shamwari kuti shamwari kandu funziri nkazule. Pisa chitika. Waipisa mwananga waipisa. Ule kukupichita pondi chipo.
1: Adao.
5: Leka kupichita afi.
0: Uku ni panu punisawi. Tinka luki mfumba makumakoma saluka mfumbe. Eh. Mm. Ahe maleka piru.
2: Andulu nemenya madzino anga na kagari
0: chiriwe
1: yaonde
2: chiriwe
1: mfumba yaonga pondo aruke mfumba chite malupatu pa ina aruke mfumba ina shamwali akuno ngakufuna kumona pano akufuna kunibuzira mwezira banjanga
5: ende mai
1: mumwe ni
5: kuna
1: kuna kapasa mai wanga pe wanga nyonyo
0: ikonda mana
5: ngambi
1: maruku ife ndina kavelana kunyumba ii mwanani ii mumai na ini pano na mwanano kunyumba tikaverani
5: kana ni wende siani mwananga pa musibachi
1: I'm going to go to the house.
0: Verdade.
1: Sim.
0: Toba kunipasa besi nga kandione.
1: Nina chita chindili. Singa kufuna, nisafuna maningi. Pika kareo kwe kwenye lote, lote panangu, lote
0: panangu. Ya, kwa lote chila kutene, uleza moro kwa.
1: Ngate! Nika lote hiyo, shira. Yini bida mfuna, bida mtawira. Anpanga tini nya kugulila radio. Inda kuwana nanga nyonyo. Kata kwa nabwela basi.
0: Nikipu mkazanga. Ndiye kwa nga kuchunga moyo kwa
1: ipa. Akua hiyo penangu, naone hiyo mutamanga. Iyo nyezira inda kupangani.
0: Nakalimbava kare nunule. Uba makungu huku. Uba makungu mwendo chubo zimbandaso. Mbava unu mbapato kuli mbava. Njikanziwe mbava na kenaka.

0: Tamfa nyimbune hii inonga tangwe ya mafala mbuya peno kutimpiadidi muntu utikanwe tangwe ya mafala mbuya
1: mabasa mbuya
0: mabasa mbuya sikutu wende katikanwe tangwe kwenda kasosa cha muntu dai. Irmão George nyimbo ndi makumatantatu na zanaye zanayiwe tuwela kutuchiti basere yonseni shwa kutindia zinji maninga na kupeza watu machita kale tsenzo
1: ini matsenzo ndachita tsenzo ndakuti ndisachemera makuruzada pachaka chidamandi kada chemera kwe kukubera kunyangawa ne na pastoriano noi pastori Nyakanyanza akada tichemera na nzanga unango datisie chakadamala na tangu accident da chitirikira pontu kwe kubera kuno na João Candenga ndachita enda kweku ndachita tsenzo mbitibwerera tachita taenda ponto kupi ku ndoro taenda katatu kuruzada casamento taenda kweko fora muno taenda mchemerwambo papraasa hapa mashi sachemerwa tangwe tirongetani ngabe utazati kachemerwambo mulembo konta regi pana kabanganga pano bwerani mwimbi ii tsataira tai
0: ngatawira
1: ngabe
0: irmão Jorge nyimbo zako nsezo basi za ku

0: mavu hivi toma na uyani mosi makadera ngakwa na vyantu zala.
1: Ndimo mwana fesera radio tukupitiriza na makana hatu pa nchesa mbozi tukucheza na irmão George Bukira Mpimba za Nyaminga munu mprovincia ya Sofala. Ndi nchesa ande kwa kupata basa pa nyumba ya mpepo ya Mbumba radio komunitara radio ya nchisa Mpimba zineziza Nyaminga. Mbanyi leka nduwala kute nengkulo kuda chitei kena kute ndi muntu wa kupenariki mbwenye ndi maso. Pia sosa ninji asoseka na tangu ya utenda wa chikuku. Ife tabu Mpimba nsibu za demitezi mbalo mwa Nyaminga utendo nona lero chikuku chilipo. Mbwenye utendo wa chikuku suku patira Nyaminga ta?
2: Nkabe, patira kumaringu.
1: O, patira kumaringu. Aha.
2: Ura sanduli menji.
1: Piaka penduli. Lero baba na mai...
2: Paiwanga atisia 2006. Mbenye maiwanga alipo mbenye alikuno tayari alikuna ngombo ali city gorongoza nikwe kwa trongetani kwa sembwa yembo kuna mamuno nango alikwe kuinembo ndirikuna ombo ndinende kambo pa nyumba pangamo
1: musa fabirana
2: sa fambirana msenda mbukwe ko awene sabira mbukuno
1: ukuti kufira kulangana achesa Nyaminga. Musafirana panumweka paimwa nyakuimba Nyaminga
2: Trongetani. Ya kada munhu tironge akuchita kontaje. Panzidzi nangu sachemera nambo epa pana tepa tepa sokija panzidzo kuja ndipana ponyanandu.
1: Ai, sene bisanensa bisatoma pepe.
2: Panzidzo kuja. Wa sanensa nanhu ndipepe. Ndao ya.
1: Zirana musafirana mbwenye bisanensa pepale. Nzidzo kufuna kuja. Ni mwen. Nduli mwa kupedzera nengo dogo kusafuna munthu kana kupedzi na komputadori. Chinango kabef?
2: Ya, yeah. Kodi trongetan. Trongetan pe kupedza piri da. Kodi munthu ene ku kongepa epa ndikupedze tepa. Inachita mbo negosi. Kodi kuchita negosi ndina pezeka. Kodi panzidzo nachita negosi dinyero ne. Kodi imbambo. Sim. Pode chitar uma vídeo, chitar negócio, já. Grava com o Biri.
1: Onde você está fazendo isso? Como você está andando em Gambale, Madisco?
2: Tronquetan. Ini ndugu pinya reserva, ngwenye nzidzuno. Pia kuchita mbale nepi ndugu piona nepi na jesa nzidzuno. Soke ma video ya. Pode kujesa ma video.
1: Uko kusasanyika tara kutuchita ma video.
2: So kobiri. Ndiri kunensa. Video boards muno ndi milimetikaj. Ndao milimetikaj. Ndiri kunensa.
1: Akaoneka muntu kuti akupheza kuti ma video na tambira.
2: Na tambira.
1: Uchita ma video.
2: Na chita.
1: Kuimba kwa kulu kuimbwe kene panangu alipo manatadizana leo pa nyimbo zako pa nyimbo na nyimbo.
2: Ndina sikana, ndina alena vina pondo. Ndina sikana. Ndina sikana, irmã Maria João, ndina irmã Graça, ndina Kazanga mesmo, Marta, ndina irmã Sara. Ya, newa ndio sanipedzera pa nyimbo zangu.
1: Nkazano pa nyimbo za kupedza
2: nyimbo. Sanipedzamu, si.
1: Saimbambo, Savina Benseni.
2: Savina.
1: Pia kwa mama ningi. Ndipo mwene tukucheza na irmã George, Bukira Mbalo ma nyumbe mpepe msa provinciali ya Sofala, pa programato ya Nchesa Mbozi. Irmã George, imba nkuimba kuti penseni pia tomera kudzinzia mbwenye pana kaloembo pa iwe mbanimbo kutusankudamira ukamuona na kumva kuimba kwache na kuimba kwako mbana na analandilewa.
2: Okay, yeah, inipano tironge onseni mbanzanga onseni mba soki akaviajar na inime maningi nzidzo nduli ndi maimeliza. Falsita my melis. Atenda chita na nyimbo ibodzi. Ndiye nduli mwe aka viajar na inema ningi na chita na mbulendo. Mtao taedza imba nyimbo ibodzi. Mtao tika nyereza kuchite video. Epa, za chumani kamba. Mulungu akwata.
1: Mwadzona randa my melis.
2: My melis nsiku inango abwera kuno. Akada chemero kuno. Mtao. Inembo nsiku nenda chemero ambu nandu pa pa invento inere.
1: Okay.
2: Ndao takato onsene so ki andigostare. Ini ndikangostare munduli ma ye dene adza ndigostare imbo. Foi 2019. Mamo tachita mwenyefita ndadzachita ndadzanyereza kuti timbe tonseni mbalonga kuti okay ine ndiri kwenda nyimbo yachi nditani mbindipangisa nditepa tepa ine mbazonga kuti ka gravaro ngamaudza ndiponyere na WhatsApp ndao nda gravar kontanga ndao mbindiponyera mbo kontaimba malaimba ndao nditepa almesh
1: nyimbo nei insolo yachi ndupe
2: muda komborero
1: muda komborero
2: muda komborero
1: Tinepa tinabva nyimbone inapita inoronga pano pitambo falako na fala yenyapenda maimeliza
2: maimeliza sim
1: muda kombolero
2: muda kombolero
1: tangwanje
2: mwa kombolero imwe tironge njibodzipo njibodziene pondo na iyo ya mshadidi kutikanwa pyanga mwa kombolero imwe muna zondwa tangwe ya basa ya mbuya mukona re piatomana anango nduli mwa Shadreki Danieli aponywa jenji ya nkalamu aponywa jenji ya moto mona Ashteva aponyerwa miyala mona apo ifembo nditepo mbonsena ule adataira Yesu Kristu mbakutabuka yachi njinyatwa unalongwa kuipa unatikanwa unanyoziwa unapambiziro pindu pizinji tere kuti ubwerere basi nduli na basa ya Mulungu mwenyefe mpyadidi tepo tikano pia tuna basa ya Mulungu
1: pachaka chacho chidabve kuti Bible zatisia irmao George wakala muntu kunenseka
2: ndatsukwala maningi ndalira maningi ndalira maningi sin tangwe ni muntu nangu kuti ne akaninyoza ndachifi anthu akondaona azinja satinyoza muona ra ne unangu mfunza kwene epa ndimo na vasha ndimbi na ine uimbe na iyo ngha muona agora iye ne akanyoza munthu ne akaninyoza
1: ndimo ndizono tinabva nyimbo ineyo
2: sin

0: Kanya kufaradi Msambiki tunachita makani na mboze tswako kutesa chitambo malonda kubulikira pano pa distritu ya Kaya chisa chino cha Dafi chinya kwa saka tukwa ta toma kutipanga kude zina kunduani
1: zinanga ni Shwa Manuel Kando nisagumanika pano pansindo nyakwa saka tukwa Bairu Dafi
0: kude toma kutipanga basa ni chitio makama kapano pa distritu ya Kaya chino chisa cha Dafi Nchangi nangine bakamaka.
1: Npano ndisa ndini mbozo pumalonda manegosyo. Mafira mawa kukulisa nyama. Ndini kampune shpuntu nya kulima.
0: Oh, kulima ambu?
1: Sisi.
0: Ambu mazingi ya kudungunya tangu ya kulima. Malonga kutuwanga habi na kutipini pila buka mwadidi tai. Chaka chino, chaka kidamala mbwengi, ukona mbutani.
1: Ya, pinalonga ndini mumweni. Chaka chino, chaka kidamala, pintu pia seniratu maningi. Pinalonga chaka, antu wazibu sa mwadidi. A problema. Imuropi tambio koneka problema tangu ngabi mazi. Mulongu nea kufumba tani.
0: Kwa dikunu kulimira mpimba za kupi?
1: Nswanyanya.
0: Ah, kwa nswanyanya.
1: Sisi.
0: Kwa nswanyanya kwe kukuna goa, kuna mazi, nzizunu nga mazi?
1: Nzizunu mazi apwa. Andwa zinja kutamangira ambu umwemu nswanyanya tangu nduku goa. Mantundo mungabe vya antwa kulima tani. Asinja kutamangira masua. Tangu muna magoa para kulima, tuwele rambu umuropi.
0: Hapo tingalunga tangwa basa na chiteo ya kumeza usagulisa nyama za mazi
1: inpano meza sibizingi dai basi nisajita gula
0: usenda kugula usenda kugula nkame meza nyanzira hapa paduzi hapa ya Zambezi
1: sinisonambo maish bongo gula ne efeshi inpano meza na kashitari pondu tempo ndao tempo nisa kita pandeka gule pandibu isagulisi efeshi ndi kalwe kumeni meza
0: usenda kugula kupekwe kukunyanza pen panango wa
1: nsa nsagula mai mwindu mai sagulira kutando
0: unasa kumeza na buruka mbena kagulisa kwa yoku pen panango alongongwa sagulamba gulisa na mbuyu mbu gulisa mbu panango
1: kwa kulisa kumana magoa mazingi anya kumeza alikuweko sagulamba na wenembo kwa nisa sanyambo ngame tibu isagulisa mbu mazona
0: sensi kwa ndi untundu wanji wa nyama za mazi sinagulia ukweko
1: pisingi ndi nsomba na makakana
0: nsomba na makakana
1: sensi
0: kwa de Safambambo pekulu kakamu, kakubuka kwe kagula, mkulisambu, mbaonambu, kubirimu, kukedzi.
1: Saendira pontu mesh, tangu nzindatu nwakaya makubiri masizinangu mbakuntawa, ne? Janero, ate ishunyu sibizingi tae. So ishulio, prate dezembro, safamba mwadidi, ate mbaonambu lukru.
0: Usagulisa pano, penu samangambu lendo, mboenda mbobera, mboenda shimoyo, mboenda mbotuzinangu, kwenda kagulisa nyama zaku za mazi.
1: Kazingi ndipano pakaya. Sonda mango lendo vya shibozi. Mwenda kalisirambu gorongoza. Mashumafira mango yuko akafamba mwadidi.
0: Kode basene kuona kwako na chitewe kukupeza nsizono yu ni ngatraka pano pa distritu ya Kaya.
1: Mwendimaji isapeza mbu kumanambo meshi ya didi. Ni ya dinyero ilipombo. Sakana lukru. Ya singwenda prosentu. Ndi maningi. Kunda prako sambu gulisa dinyiru waku hile ya basi mbikalipo. So mbufunga malukru. Mbwenye mezi imbu ya kusua nkabi kana dinyiru.
0: Nakubiri ineu kakwaniso. Usajita mpintu kanyomba, mangamu nyomba. Usajita na yonchi kubiri yaku. Yonu nga trap.
1: Ja, inbani nga saka ndasati manga na yonyumba. Mashi sustendariki nayo. Ndika sustendariki nayo te. Monsisu nangu minipezamu famijanga.
0: Panu panayoni pamuzipako?
1: Panu ndipamuzipo danisi ya pewanga. Nisipamuzipanga tae.
0: Nikuona maa ya omba mandi ndinkazaku.
1: Sensei.
0: Na kwali.
1: Mwananga ni mbozi.
0: Mbwenye ukwanisa jesa ubalo sena tangu ya basa nene chiteo gulisa nyama.
1: Ya kugulisa nyama na ya kulima tambe.
0: Apo nzizi unoronga kutikulima kudabuka mwadidi tai. Iyo ningatraka kundinangu kugulisa nyama za mazi. Kwa di usapeze kanangi siku zinu?
1: Desinu pizingi sapeze kambo na tangu ya kumunda. Tangu mafiramao na tumaprara pangono tangu pintu pidi pansisu bozi. Yeni chenishibozi podi kugwa. Na tumasia mafiramao pangono miendamu kumunda. Endamu pansisu nundu kupezeka. Na kumunda na pire mpina chitieni ne parte ya kumunda kule tangu si kumunda kwenye tambe kuna antumbu ne sa profitari mbufuya na pepe na fuye fipiri tambe pisa dipeza mwuzi zunangu
0: tukukuona hapa chizunu kumenya sijimera pidina re?
1: Pidina kalini anto kajimera pidina sijimera mabuloko
0: njeru njiri ya kupiswa kare
1: njeru njia kupisa pidina jani pepe
0: mbuisi piazati piazati kwa pamoto
1: sisi
0: Apo pidina zisunu pina mingiwa hapa ntira kutumangi nyumba?
1: Nisafuandi mangi nyumba.
0: Nkabi kupidumike?
1: Ngai. Kwa kudumike shandi mataka ampungu wale kugoo.
0: Awa unga pisa hapa. Nkabi
1: Anapya. So mm. Kutoma ndibasa maningi. Sato maswipa pondo. Ndapura kupe jasa livar tempo.
0: Pondo pia kupisa napi. Funa saka miti tani.
1: Pia kupisa napi ni difisi. Tangundi dinyeru pondo. Ndawala na gulisa kugoa. Tangundi negosyo. Kepulisa koza gula.
0: Munu kumba chitacholu vumba. Mchikatene patani mataka panango mafufu wali mbapita mazi. Nkabi panango kukwa fufu.
1: Mulungu anga vumba. Bogumanika uzipimbira mwabon rai, saa kwa nyumba. Ndambo gumanika ambu wapimbira mwabon mauzu wapaka mwadidi, sakala mwadidi. Nkabi idika chintu bosi, tangu nyumba ndiku zulu.
0: Pano musampichita mwikenene, nkabi kwenda kagula, nkabi chitanji.
1: Mwanzizu nangu gumanika nkabi asara saitambu teka, mwanzizu nangu saitambu gula.
0: Shamwale, unapanga njimbo kuna nangu watuaka kute.

0: Hanya kuvara di Msambiki tunachita makani na mboze tswako kuti sachitambo malonda kubulikira pano pa distritu ya Khaya chisachinu cha Dafi chinyakwa sakatupa ta. Toma kutipanga kude zinakundwani.
1: Sinanga ni Juan Manuel Kando nisagumanika pano pa nsendo nyakwa sakatupa Bairu Dafi.
0: Kude toma kutipanga. Basi nachitio makama kapano pa distritu ya Khaya chinu chisa cha Dafi. Enchange nangine bakamaka.
1: Enpano ndisa ndine mbozo malonda manegosio. Mavira mawa kukulisa nyama e ndine kampuni chipontu nyakulima.
0: Oh, kulimambo?
1: Sese.
0: Ah, anthu azingi akudongonya tangu ya kulima. Malonga kuti wanga habe na kuti pindi kidabuka mwadidi tai chaka chino chaka kidamala mbwenge ukoona mbutani.
1: Ya pinalonga ndinde mumweni chaka chino chaka kidamala pindi pyaseniratu maningi. Pinalonga chaka anthu azibusa mwadidi. A problem. Imuropi tambe koneka problema tangu ngabi mazi. Mulungu naye kufumba ta.
0: Kodi kuno kulimira mpimba za kupi?
1: Nswanyanya.
0: Ah, kwa Nswanyanya.
1: Sisi.
0: Kwa Nswanyanya kweko kuna goa, kuna mazi. Nzizuno nka mazi?
1: Nzizuno mazi apwa. Ando zinde kutamangira mbu umwe mu Nswanyanya tangu nduku goa. Mantundo munkabe vyantu kulima ta. Asinje kutamangira masua tangu muna magoa para kulima tuirira mbu muropi. Sasa
0: hapo tingalonga tango basa na cheteo ya kumeza usagulisa nyama za mazi
1: inpano meza sibizingi da basi baseni sajita gula.
0: Ah, usenda kugula usenda kugula nkame meza nyanzira hapa paduzi hapa ya Zambezi
1: sinso nambo maji bongo gula ne efeshi inpano meza na gashitari pondu tempo ndao tempo nisa kita pandeka gule pandibwe sagulise efeshi ndikalwe kumeni meza.
0: Usenda kagula kupekwe kukunyanza penpanango wa
1: nsa nsagula maimundu maji sagulira kutando
0: unasa kumeza na buruka mbena kagulisa kwe kupenpanango alongongwa sagulamba gulisa mbu iu mbu gulisa mbu antanango
1: kwa kulisa kumana magoa mazingi anyakumeza halikweko sagulamba na wenembo fanu sasa nyambo nga mitubwe sagulisa mbu mazona
0: kwa ndi ntundwa nji wa nyama za mazi zinagulia ukweko
1: pisingi ndi nsomba na makakana.
0: Ah, nsomba na makakana
1: sisi
0: kode safambambo pekulu kakamu nga kubuka kwe kagula mkulisambu mbonambu kubiri mkupezi
1: saendira pontu meshi tangu nzindatu nwakaya makubiri masisi nangu mbakuntawa ne janero ate shunyu sibizingi tae so shulio prate dezembro safamba mwadidi ate mbonambu lukru
0: usagulisa pano penu samangambu lendo mboenda mbobera mboenda shimoyo mboenda mbutuzinamu kwenda kagulisa nyama zaku za mazi
1: kazingi kazingi ndipano pakaya sonda mango lendo vya shibozi mwenda kalisirambu gorongoza mashumafira mango kuo akafamba mwadidi
0: kode basene kuona kwa kuna chitewe kukupeza nzizono yu ningatraka pano pa distritu ya Khaya
1: mwendimaji isapeza mbo kuma nambo meji ya didi ni ya dinyero ilipombo sakana lukru ya singwenda prosentu ndi maningi kunda prako sambo gulisa dinyero wako ile ya basi mbikalipo so mbo funga malukru mbo inyimezi mbo ya kusoa ngabi kana dinyero
0: na kubiri ineo kakwaniso usajita mpintu panyomba mangambo nyomba usajita na yonchi kubiri yako yu ninga trap
1: ya inbani nga saka ndasati mangana ya nyumba mashi sustendariki nayo ndika sustendariki nayo te mwanzisi nangu mpizamu famijanga
0: pano panayo ni pamuzi pako
1: pano ni pamuzi padanisi ya pewanga nisi pamuzi panga tae
0: kuona maya omba mandi ni nkazaku
1: sensei
0: na kwali
1: mwananga ni mbozi
0: mbonye ukwanisa jesa ubalo sena tangu ya basa nina chiteo gulisa nyama
1: ya kugulisa nyama na ya kulima tambe
0: hapo nzizi unolonga kutikulima kudabuka mwadidi tai iyo ningatraka kundinangu kugulisa nyama za maze kwa di usapeze kanangi siku zinu
1: desinu pizingi sapeze kambo na tangu ya kumunda tangu mafira mao na tomaprara pangono tangu pintu piwidu pansisi bozi ya ni chenichibozi podi kugwa na tomasia mafira mao pangono miendambu kumunda endambu pansisi unu ndo kupezeka na kumunda na pire mpi na kitieni ne pari ya kumunda kule tangu si kumunda kwenye tambe kuna antumbu ne sa profitari mbu fuya na pepi na fuye fipiri tambe pisa dipeza mwuzizu nangu
0: tukukuona hapa chizunu kumenya sijimera pidina re
1: pidina kalini anto kachimera pidina chimera mabloko
0: njero njiri ya kupiswa kale ta
1: njero njia kupisa pidina jani pepi
0: mbuisi pezati pezati kwa pamoto
1: sisi
0: hapo pidina zisunu pina mingiwa hapa ntira kutumangi nyumba
1: nisafuandi mangi nyumba
0: nkabi kupidumike
1: ngai kwa kudumike jani mataka ampungu wale kugoo
0: awa unga pisa hapa nkabi
1: Anapia. So mm. kutoma ndibasa maningi. Satoma swipa pondo. Ndapura kupe jasa livar tempo.
0: Pondo pa kupisa napi. Funa saka miti tani.
1: Pa kupisa napi ni difisi. Tanguni dinyeru pondo. Ndawala na gulisa kugoa. Tanguni negosyo. Ebrusa koza gula.
0: Munu kumbachita cholo vumba. Mchikatene patani mataka panango mafufu alimba pita mazi. Nkabi panango kugba fufu.
1: Mulungu anga vumba. Bogumanika uzipimbira mwabora ai sagwa nyumba ndambo gumanika mwapimbira mwabongo mauzo apaka modidi sakala modidi ngabe idika chinchibosi tangu nyumba ndikuzulu
0: pano musambichita mwekenene ngabe kwenda ka gola ngabe chitanje
1: mwanzizi nango gumanika ngaba sarasa itamuteka mwanzizi nango saitambo gula
0: shamwale unapanga njimbo kuna nango atsaka kuti ngabe nyerezera nzero ninga zako zekulamuka zo bachita basa ninga yi ramuka menda kagulisa pindu menda kasaka malonda twera sasangira muzi unapanga nzeru zanji.
1: Mbakalembo na nzeru zaidi za kunyeza rapia kusogolo. Taunenzi zonseni hali anati koya hali. Anakala yupa nzizu zonseni para kutikoya rai. Mwanzizu na wafungamu dinyirizeti zue mbo ndari chintu ningi nafuna kunipezamu kwa ini ndekeni. Nivesi njindira opa iwango miwanga.
0: Siku zino apale alikukwea chamba. Siku zino. Yusu sabizo kutundu tukambu pensenu kuna apale kuti siku zino basene. Asingerizera kwea chamba. Habichita base nangu kamala kwea chamba. Mbeida katusandu basi mmiseu. Kwa pokosera mitokozi. Pita nyumba zandu jama siku kwa mala kwea chamba. Asakalandu kukala ngangalamu. Habisisi. Kode unapanga njimbo anfaniwo bakondaleka chamba babanzizo nangu kuchita pindu
1: panzizo nangu anthu azinja kugomoma chamba munathangu munasenzekirawo mudu nangu chisungso ngambiendi ne tipu diambiendi endang pranzizo na inbano mbasake mukuchinja sabizo kuti podinesa prachinja ne mashipangono pangono anachinjambo banyizira pindu pedidi veshi kwenda kathusandu bakwatira pindu pyao ngwandu imundu achitabukiramo chinthu chachi prakhala nacho
0: asalonga kutupana ngo anangu akapatwa asalonga kuti nkhabe nakuti kwaya chamba thangu kuti makwaya chamba ningapita munda kwenda kalima nkhabe buluka sakwata nzizi kulu munda kangu kulu asaumala kodi ndimwene kuti pepelisa pasamphamvu chamba
1: depende pana anangu asafumalire para basache anangu asafumalire pachita basa yokuiba ne ningananga songa tsafumale brandi limi mundanga mbwenya kupeza famija yachi na iye ivesh fumale mbwenda kapatira munthu chinthu chachi
0: iyo mbuda pakuti panango chamba chikuchita mwadidi mbuda kwaya pya kuchamba mwenda kalimi
1: ngai thango bipo ngachita bomora mentalment
0: ngabe iwa longa kuti sapasa mphamvu yakwenda kalima mbidava kuti iwe chikuchita mwadidi mbulesera ndetani mbuda kwaya pya kuchamba mwenda kalima
1: ngabe taita mbeni ngakuchilesera mbo taka ndi vinthu yakuipa memo otronge angakupata nakumanga podi sechira chinthu chakuipa machangu kumana nake nakumanga Sing.
0: Ndimo shamwale makane kuchita efe nyakuva kubulikira pano pachisa cha dafi tikuchita na tswaka mbozi lagumanefi pano kuchita pidina njerwa njerwa ndira kumala piswa kale kuonga mabloku kubulikira chisa chino makane alikuchita efe natangwa tswaka uyu kulibase kulu inachita iye hapo iu pa kuenda kagulisi kagula nyama za mazi mbuguli sambu uli nkwete nkwete mwanyanza za mbezi iu nkwa ni sambu kuenda ambu kuenda kameza sakupangona ta
1: nongandalonga kani ale yangona tempo ne tangu bra mapeshka dore sipi zingi tae mpabweza gulisa okeni kazingesa ita gulisa ndaba modo nole nisa nda nyere zirambo mfeji mbandi mezi tempo nende nabweza gula mienda kagulisa
0: kode mpianji nanchi pika funo kusagulu kwa ndima pichitiki kuna iyo kwa kundine ya maronda nzeru zako zikafuno embo kutuwa inipano likafuno kuti pichitiki ipi mpianji nanchi
1: kwa zinjikeni kafunambo malonda ni akali mwanzizo nseni infeshti longa kutari nzizushu malonda kufamba nzizushu malonda ni ya kufamba kwa zinjeni azanangu wa sabweri randuli tangupeni piku nisa unenda kagula parangu biru ya kwiri ngaburu kafe ya sanga pedidi ndi parari kweni infeshti ndi tabuki na kufamba sewa na lukru malonda ndi kusogolo
0: ukanyezi rambu parangu utipanangu mangembu mbuto kuru ya kugula malonda bugulisa mbuchita njanje panu patistritu
1: kwa zinjikeni nisapinyere zira ninga pikachitia ndipe pingono nene guswange ya nyama. Kutinde ndika kwati pekuni, ngabwela kuni ndiforne seri mbwa nzanga. So ni mba kambonya kugulambu na ini, ndiye kwa chiti pezana. Mbani ngeda kagula kulu, wani babuwe mbani gulambu, mbini asirambu, mbambi nibuka. Mbini kona pararifu mmerkado, wana kufiasharimu kwenda mkutari.
0: Mafala na upangamba kuna anangu wa tshaka zizuno, anagumanika mbutu za kusiana siana. Manchi mafala na iwe.
1: Mafala ni pano ndiasha kuti, tingakala ngefandi fishovi, mbitse kwa tika na mambi ndi tae. Tangu ifano majovi ndifa na nyeri surambu para pindu pia kusogoro. Tikiti pindu pinafuna kutepeza na pindu pinafuna pezambu anzatu. Mafalaje mbania.
0: Masamba tenepa Nsiku zino anangu kulima masamba na kuti posi la buka tayari nenda nkoa kubusa matimati akulima matimati tani kodi pepi ukubichitambo
1: pepi ndikubijira nthangu ndaenda kalima ngoa mashintunda nepi ukwanisika madendefi kugwa kuti ayikamba mamanga matomati masamba
0: abuka
1: abuluka
0: zinangwe mumbu
1: zinange mumbu ndini João Manuel Kando
0: tacheza na João Kando kubulikira pa district ino ya Kaya chisa cha Dafe anyakuva rad Mosambiki pa makamera kwa tefe pansiko ya lero kubulikira pano pa district ya Kaya.

0: ari mupurukiri tawira kudari muchirongwa chongano indinombirikira takuti tidavijane nari kuedja wari kutifonera anozova mupurukiri wakutungamira mu usiku wazuwa wanyamasereino muchirongwa chongano indinombirikira 8251314. Alo,
1: alo, alo, boa noite.
0: Buzinoti, zina?
1: Zina mkubuya na Castigo, José Manuel, kubuya ntondo nova kofala, anuzika maningi nduka jove, zona alba nova bura.
0: Shakanaka baba Castigo, mwativi grenyi kuvira nova sofala?
1: Ah, nda mvigiran chini, jochini, mwishiviri.
0: Tekanyitizwe?
1: Vazari vojoni alasandu.
2: Inyumba, kana utinyumbu?
1: Ndaramba.
2: Inyumba ya iti?
1: Na
2: nyumba nada?
1: Nada, ndaramba.
2: Chale?
1: Ndaramba.
2: Wezwale ujoni wa fambi. Luli?
1: Ndaramba, ndaramba. Chekula ndia, kwa sekundu funchadea nada, kwa tabiru
0: padari. Kana miti hao?
1: Ndaramba.
0: Uliwese.
2: Mafinya?
1: Mafinya, ndaramba. Mafinya, nutuka isamba, yweza, nuchape jiho wongombende, ishibipae.
0: Ah, mananga,
2: Awafambi
0: wasambi.
1: Vazari vojoni awasambi.
0: Ah, kufamba.
2: Kufamba.
1: Ah, kufamba.
0: Zakana katananga nyumba, miti, nyumbu, mwaramba. Zakana katakuza kuno dateka imweni. Kana ndogumisira ngo dundu.
1: Imweni inga hii wali. Vomondera numomondera wakuzinyana.
0: Nghara kana, kana karaungo.
1: Ndaramba.
2: Telefoni hacho?
1: Ndaramba.
2: Iya wewe mateka haiti shtuka?
1: Nada hii.
0: Ne dundu?
1: Haiti.
0: Zakanaka. Iyo shtatu, yu gumisira?
1: Iyo gumisira, inishibanzi, utingu mboshushu.
0: Izimavi?
1: Ya bo, mabizira. Ya.
0: Zakanaka, tidulirenyi mbirijia?
1: Yokutange ndeta vashali vojoni ya vastambi ndi mhaka.
2: Mhaka yuhu msambu?
0: Ah, mananga kusamba, kusamba.
2: Ah, kusamba.
0: It is tenga tazo kufamba.
2: Kufamba.
1: Kusamba.
0: Ah, kusamba, udina kuma pamvi.
1: Ah, yoshpiri yondaita, vomondela no mondela kufinyana ima chongo, ni mweli lokandika nambo, ino li mweli lokandika oli nambo, toko li la kukuruku, kukuruku.
0: Ah, shakanaka.
2: Yo gumisira?
1: Mondela no mondela
2: ufinyana. Yo gumisira?
1: Yo gumisira, ndia me madura, ndaita ini.
2: Ah, shpanga, ah.
1: Kukimu gufisho, madura, shpanga.
2: Jedo nga ijuali?
1: Ehede.
2: Huku yangu, inashukuno, huku yangu, inashukuno, jirongo muna?
1: Huku yangu inashukuno zirongo muna.
2: Haa.
1: Hainga iti nyumba, ini shkina, ini shkina, ini shkina.
2: Hainga iti na tukuna mbia wazuna kodea nati.
1: Oka na mwenzi ziongongi.
2: Haa, chajunga iti na chua yetu nati.
1: Ita niso imu indaikwa nevo.
0: Imuwezo inga iti, teka. Mwana wa mangu chungu ya akabahu, anugara pamuzi wa baba, haendi kubasa.
1: Mwana wa mangu chango kabafu anugara pa muzu wa baba haendi kubasa haenga iti mafinya.
0: Ndarabu.
1: Mwana wa mewa. Nda ikonefu wale kudura saka wanda nda ikonefu hindi iteni zimu ini yangu tinga munari.
2: Kumata kumjaha uu. Kumutaka kudini. Ah, David.
1: Kumata kumjaha uu.
2: Mm.
1: Ibora.
2: Nata. Lingaida, it's not that. Nata.
1: Bono.
0: Zakanaka, baba Castigo, tinobonga zikuru wani maningi. Saranyu soni?
1: Zakanaka. Yawe ya inga iti shigono. Yukanga iya.
2: Nat, talamu.
0: Saranyu soni. 8251314. Tirimushirongwa chongano indi nambirikira. Tano umweze mpurukiri. Alo?
3: Alo?
0: Zina?
3: Zina mzwa mandao zika njini.
0: Baba João mandava muru kwapi?
3: Ni Kampala.
0: Kampala, zwakanaka. Mwati bigire nyumo siku huno kuvira Kampala?
3: Dambi bigire hizo.
0: Tekanye tizwe.
3: Tiampakala ngenda, shimushuno paditi.
2: Siya.
0: Mwati shimpakala ngenda, shimushuno paditi.
3: Saa.
2: Mpala.
0: Shkunwe.
3: Mwati mbira.
2: Mwenizwe?
3: Mwenizwe ngai. Namtakia de doktore.
0: Mugiva.
3: Ha?
0: Mugiva, Mugiva.
3: Ah, dona.
0: Imweze?
3: Imweze. Namtaka wowa ni doktora au.
0: Namtaka wowa?
3: Na yeye ndakuwa au.
0: Ndo wao shtele. Good, shtele.
3: Ah, dona.
2: Jendo gai juali?
3: Ah, gaji.
2: Huku yangu inashukuno jirongo muna.
3: Huku?
2: Ah, inashukuno jirongo muna.
3: Ah, lalo.
2: Nata, nata talamba.
0: Imezu nga hii, teka, teka, teka, teka, teka. Shpue cha mtikiti.
3: Na, najikone, kwa sababu, palipo noteka hawa.
0: Zakana kwa pei.
4: Halo?
0: Zina?
4: Juana mandava, mozinoti.
0: Mozinoti mai Juana. Matuwe girenye?
4: Ami girenye.
0: Tekanyo tizwe?
4: Babangu wana kauta mnazi. Majira kachaki na wanzi. Masha nukontari ya razu speja.
0: Vuji.
4: Na pembe.
2: Iwedi, iwedi zwe.
4: Iwedi zwe nga ii. Zimzungu ya pani makara sawalo.
2: Bumori.
4: Nadula.
2: Muna ya kumisira?
4: Imoni zenga hii. Nyumba ya mai wangu haina mtuo.
2: Izanda. Yo kumisira?
4: Yo
2: ya nchina, nchina. Amchina
0: ya Zakana ya kawale jenu
2: mei. Jenu mei
4: Kumata
2: kwa mjaha uu. Kumutaka kudini ya amu.
4: Ngeti nadja?
2: Radu ngeti, tachuna tino za nati.
4: Ngeti bombe.
2: Nati, talamba.
0: Mas venga aí, teca, teca. Tino chumas quando me animo botar da juca. Tá, não me mostrem por quê. Alô? Alô?
3: Boa noite.
0: Bozino, Tizina?
3: Tizina, Alberto Marambique, Macua.
0: Alberto Marambique, mora em Camacua?
3: Ah, Camacua.
0: Sacana, como te vira que vira Camacua, Baba Marambique?
3: Da vira índio.
0: Te te querem e tezo?
3: Vanavamai,
0: Maramba Maroda.
2: Vanavamai?
3: Vanavamai, Vanita Wendy Namayu. But she went to Alabuni, so I don't do my luck.
2: Mbasha? Nota?
3: Not in the Ram.
0: Sakana, Takuzo Zamora, take any way.
3: Not the end of the day.
0: Did you really need to take any jet? Baba Albert.
3: Ibonore, mnitenga bonore, polisha pase, mchenga, mnugumaya kwa seja sisi. Maruwa, mabono mtika na
2: umdana. Na umda.
0: Ah, bonore, lukukochwa, lukufuswa.
3: Lukufuswa, lukukochwa, zineta mdaro.
0: Sakadaka.
2: Jendo kaji wali?
3: Haa.
2: Huku yangu, inashikuno jirongo muna?
3: Igafu.
2: Igafu, mafezera.
0: Zakana kwa imwezi ngai
2: imwenizi
0: mwana wa mangu chungu ya kabahu anu garapa muzi wa baba haendi kubasa
3: itevoro
0: ufu ringai itandilo pilo njinoda zakana kwa tabunga baba Albert saranyo sone

0: alimprekeritiri kwenda tshiguma kumhiri mushino shirongwa chongano indyo nombirikira musiko zora nyamasereno 8251314 china mukuvo kuti tidavijane no vamwe venyu mushino shirongwa tano mumwe zvampurukiri halo
1: halo vadirina
0: tabiri kwazvakana kazina
1: Salomão, Jeremia.
0: Baba Salomão, muri kwapi?
1: Bujira kuna kabuzi.
0: Bujira kakura, pavila?
1: Rakura kamari, buzi apa, yakashanda buzi.
0: Ah, pamugano?
1: Ah.
0: Zvakanaka, mativigireni?
1: Tamivigireni zvapa.
0: Tikanyitizwe?
1: Tika Maria na ukanche.
0: Meno, no ulirimi.
2: Meno ulirimi.
1: Yena kamari.
2: Imwenije?
1: Imwenije mkinini na mwana mkinini, mkinini na mkinini, mkinini.
2: Kopo mkolo, mkolo kwa ni mkopo?
1: Isona kamare.
2: Imwenije?
1: Imwenije teka, batukuro na kamangu, norusi mbiri, noskapi mbiri.
2: Norusi mbiri, noskapi mbiri?
1: Ah.
2: Madisho?
1: Ya, hapu watendera kamare.
2: Iwenije.
1: Iwenije hapa kisina.
2: Jero kajwali.
1: Ha, vitani.
2: Kumata kwa mjaha uu. Kumutaka kudini hamuki.
1: Ringata mwanja.
2: Nata, mwanja mingai da chua nino da nata.
1: Ah, ringata kisini, ringata doro.
2: Doro nata. Talamu.
1: Ringata doro.
2: Nata, chakuna mbia wakalamba, sunanga kudia nata.
1: Eya, kuna da, mankona.
0: Imwezenga hii, teka. Mwana wa mangu chungo ya kabahwa, anogara pamuzi wa baba, haindi kubasa.
1: Mwana wa mangu chungo ya kabahwa, anogara pamuzi wa baba, haindi kubasa.
0: Deya.
1: Ndeka finya.
0: Finya ndaramba. Finya takniki.
1: Ndeka tebo.
0: Tebo ndarambaje.
1: Eee. Mbukuya makaruma mungu maru. Ndeka tebo ya nyumba.
0: Nyumba ndarambaje.
2: Yo gumisira ngai?
1: Afitani.
2: Kuhakwedu ikutamba kwaya.
1: Kudini.
2: Kuhakwedu ikutamba kwaya. No hatishtamba.
1: Wow, okay. Ngata chini, ngata chigayo.
2: Nada, chingai, chakuna mbia wa suna nakudeha nada.
1: Ngata goti no mbende.
2: Nada, talampo, ngai, that's not no da nada.
0: Kanaka baba Salomão tinabonga shukuru wa nimaninga sarangi mshoni
1: tinabonga
0: 8251314 alo
3: alo
0: zina
3: zina di Mateus
0: baba Mateus muru kwapi
3: baba Mateus anukara kashibavava
0: matuwe gira nyiku vira kashibavava
3: Ata mwigira ngano.
0: Ngano nukuti indio?
3: Tikeke. Tika. Da kira munazi mulipa gomu.
0: Mwigira munazi mulipa gomu? Kana ndari jampere ndiripa gomu?
2: Ndari jampere ndiripa gomu.
3: Ya, ndari jampere ndiripa gomu.
2: Nyuchi?
3: Nyuchi?
2: Haa.
3: Daramba.
2: Maramba nyuchi?
3: Daramba nyuchi.
2: Iguhwe?
3: Guhwe, ndaramba.
2: Guhwe, maramba?
3: Ya, ndaramba.
2: Ai, ndari jambu nipa domo. Telefoni?
3: Telefoni? Tate, ndaramba.
0: Kana mbele hayo?
3: Ndu, nure, ino zuhu wakoizu. Gimazi.
0: Zimavi.
2: Zimavi.
3: Mavi.
2: Notenda. Imweni?
3: Imweni zi. Tika. Serrebo.
0: Usage.
3: Itini?
2: Usage.
0: Usagejo.
3: Ya. Mavidera.
2: Imweni zi.
3: Tika. Tumurasha mandu duruji.
2: Delele.
3: Ya, mapembe razo.
0: Imweze?
3: Imweze mwalichina.
2: Jeno nga juali?
3: Ye?
2: Kumata kumjaha huu? Kumutaka kudini amuke?
3: Ani siku siso?
2: Kumata kumjaha huu, kumutaka kudini amuke?
3: Kuwaja kumutaka huu, kumutaka kumulisha amuke?
2: Kumutaka kudini amuke?
3: Kumutaka kudini amuke?
2: Haa. Mutaka dalapondo basa, kumutaka basa dalapondo.
3: Muriro?
2: Nat, talamba.
3: Mavu?
2: Nat, talamba.
3: Nivuti?
2: Nat, talamba.
3: Inyumba?
2: Nat. Talamba.
3: Yeah,
2: tafunga. Yeah. Tafunga bo imweni ngai.
0: teka teka teka teka. Spue cham tikiti.
3: Spue cham tikiti.
0: Eh ya.
3: Mutikiti wa mutikiti wa gara spue.
0: Mutikiti wa gara spue.
3: Andiopi?
0: Andiopi, taramba.
3: Yeah.
2: Imweni ngai?
0: Ndawe?
3: Idima?
0: Ndaramba.
3: Ambotika imweni?
2: Kuha kwedi kutamba kwaya?
3: Kuha?
2: Kuha kwedi kutamba kwaya?
3: Kuha kwedi kutamba kwaya?
2: Kutamba kwaya.
0: Kwaya.
2: Kuna hati shitamba?
3: Haa, kutamba kwaya.
2: Haa.
3: Jongo.
2: Na pembeira, te haja kudule huku. Majini zona hendo jongo na huku huku, basi wa pembeira.
3: Ya pembeira.
2: Wa pembeira.
3: Okay.
0: Zakanaka baba Mateo, stina bonga sukurani maningi. Saranyo sone.
3: Ya bonga, ya bonga.